0: la zoro momi sharib krentu so radio narason krenu imita fiskun uskun nuta uwa krentu so pras kramu achiro yonandiro ishin na kara kuru ade ma awo moduro ku gwenye na de kila injin na doi kone pelwaya ndiro da sa amdo konu lantirike kampanye de sakanade krentu so daji putu panwaye de kila lamar ade amdo lamar ade sandiro tekna kuru ade ma nasha doi karabka doi lamar ya jamai ma sendi chinzalan fanyena abiyo lamar adu au adi yukuru shi kampani shima adu hakin zumbejua au adu joe kuru jamasodu lamar adu rojo yiro sendi sayro kiji au kutu ma katap goza ya sendi klan manazana ya klan nanjuro mwenan gwenye kudina daji krentu sosuro lamar adi edin buruselak dan futu do jama bulai kala lamar adi manazana din nanjuro gwenye ishen daji bayan shima adu wano
1: ngro gwenye din karako te madafu damandiru la mita soudu na fatu fatu rozaza samzana fatu dwe bil nefa e mbiru fatu shima duro sakina mita nzara fatu dwe bil nefa e bamara sakin uru mita nzara kila faluwaya nangara ti fatu kwe rogi chaka kila faluwaya lan kripsa gnara uru serisa mita da sakina re awla sandiro tinma guzayin biya sandia isa putifia mita isa nya soru pandi mita mbiya ya mita mdus au fili au mdus mita infani mita mbiya bildum du somo soria da yiro mita lasse rama ma war wan ma en da yiro mita am da yiro mita sarim baw amma ka fato dai bildaw so do mita ra sakana
2: da le zuwa da ban hidro ko ma sa bi ngoron da en fato dai sakana de so aye yen eri tace no to so do ma ba ko ko ma sa ce ha wato ndo ya la inde ya sori ko do de sori mo sauti mara mara kana da mun ma nya bo ko bi an gudun bar ko da ja ik min no ma da shima
3: naftaram goro community sha 77 housing estate mozin din karako mita done kuma konu nan tarke ne fai goro sala kuma goro ne man bedo isa kuma burin shima da taka shawari not never in there is the second chore me she nafta alaman na katu waya dai da ikima da kawo gana nya wujin konu kinnar ne min wallan ma sai da zaka jazzu fanimin anima nim kujin zuwa ne wani kutun zu

0: gla zoro krentuso radio ndarason krenwi mita piskun uskun nota uwa paraskram wachiroe krentuso modudo kladen mananye nda api magi gla injina konu lantrike pelwaya ande chinande soro kampanye nefaydi sikna eklan daji krentuso futu brompano waydi jama bulai amdo sandiro awada sakna masoye kladen manazana kanza manazana kuru ade mafutu nandiro wadugwe na ide na sha karabka naptikalan zai karabka jamae doi chima zudina komonet plama abiso bara chinze sikna kala lamar adien denye sha fanyena kala lamar adien abi amsoro kampani adia wari yuko dukalan zilaro achido gumnati notun zai kalan she bayan sedina tenasmaro amso diye ada diodu kolzawu tudu juma anglao akai diodu hakin zaruga sauna aiklan daji lamar ada andiroshe kawlicin zai sukna nda shakrinye.
1: Assalamu alaikum jama'a soma kamar blama biso chima dina karabka na tukalan na tukalan barmai shi kirma lamar doyin kirma mita nefa ya patro amma sakin na Boronzilan shi gwamnati larte dai duk sun zuda shi sadu pindin indin yakin min su tuluna ya sorodin shi company dai nefa ya da patroi soro mita su kudo boroman konno amma yodi cinsa kladin manangana so annan kadro lok to din gawalan chodo chodo soro sa patroi soro sakin ba allan girzi kirma dro chawdo har ma gwamnati ga na lasero bana so cina mita so da saudu jama so da sake klala so annan ka duro mita yukodu nan zaran buro walzina kurunyi kuma zan fato ya sai ya kullum mita yukodu tumangana so hakkin zain bero walzina amma wudu lawyer bi lawyer to wanda zo mara kladin manatin so annan ka duro kalafurum jama'a kaure enti ko yuron beya angilan zudu kala prom da tudina doin jama'a so lunno zana ngo no zana lan sero yuko da shima ka jiyo amma shi duk sur do yallar dede foto gulzina ran konno ne faidi ma fanni min faida timi rama ma mita lan niro konno riyodo shima aure tra anado so ada aure suro din lejinno daji jama sodu da jingla maro soru panza klan zangla maro gwamnati da promzin yayi ni de ne hakki klamin be ayyo larde me duksur larde me klamin wana zai hakkin be cinim lenin manum notud kamna isa wala ko da nirot siriya daji ne kam not man zida manum korum niro kaladin klam promzo sulo salama
0: ngla zoro alaikum salam adi comrade bulama abiso chima dinadoi karabka naptu klan zai ma karantu so chenze panu klan lamar adin utudo jama so e au adu la sandiro kutu gudzana la matro mazen diei daji au shima adu gomnati men kedo kuru lamar adin gila jinwaro gomnati diei sedin daji temande shima ala glaze karantu so apimagi awado injina kirna doyin company ne fai shiro company doyin power holding company au shima da sakna e klalan daji jama soye mana ada daji kirntuso reta setia sa ara kreta setia nandiro kala haurai kudien kurman kaudro nandiro play ikien kurma
2: Kero bala jiba kore, kise bala anga jire, kero nala jira nishin, bama lumo desu dumge, kero nala jira nishin, kero bala desu dumge, kero nala jira nishin, malumo chasu dumge, kero nala jira nishin, ayeram bakuram, kero bala jisu dumge, Yana yana yana yana dani Kuno yeto mria Kulada yuwa kujia Na pama jina rajina Yashindu yashindaro Kurani dole jindaro la la la ndemo
0: gla zoro krentu so tamaimbe tamtam kayadi gunwa krentu zo kirma sa arakureta kalkal sutuna nado nandro kla haurai kudin ma ci sawan ci da shittima lawan mangunoin
3: karabka kan jimbare na tukulan zai so lai kula shasu tulna da flezna so kazi bo to kare atan bede sukun gaurular najeriya ta dir milion fiya kuluko une wone kana isan da zamjin sana ga wanzu tariwa muskon bari mai san da gradia boko arame ya isa firtuma ta maso ade fuma na askira ubai dro butur matum za duriya maran tai so anda za goza le zana in kuma ti krebo no ide milar wakilata na sai azuzuna ya so hausu dure dro lalle turo sanen clan haura fan win Gwamnati kire Borno ide mai laroka ta faso a dawar zikirtos kuna clan da turan hijirawe fuma na goza da zaktro Jami don suro bula masa amalin mai suro birin yarwa ya kire Borno ya lagri lir na jire landa sunan maso ade kala diol kalo bulan zai banatina ma adan zasain gwamnati rolongrota na tanaswa loktude ningire allan gwamnati lir na jire ide mai lardori so a kirtos kuna kala tartib da maranta bodiyar mai ade ma bodiyar mai funne sha primary a jesta ade ma ssan notuna ma doin bronze aga de giro yaksana ma ada musa na folokuzen sanan clan haura fanwin Gwamnatin lardin Najeriya idan mai laro Jami zai tawa diriyar indin fitul lokaci don ne ya mara sai mai lansan da su loru suduna gaular South Africa Island clash kudain kalala a da mahangal songoso a Baditinain National Maradekel she Island gaskaudin gorum dekel she dinai Saudi ni fil kuara kinema a da biskaudin baktina a da mafun bakti masu aden clan haura fanwin
0: gla soro adikla hawraichi sawanchi da shatima lawan mangunoin kringo kuntu songo kawli
4: ba Ba, aisa kusuroka wa adiyani moto litareje nguro nguro ndero gaindu.
5: Kwa sapita yartaye na nguro ndero mfulangzi?
4: Aisha kaswa fita yartaye.
5: Kwa sapita yartaye, adu kwa sadone kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
4: Ma, kaswa fita yartaye kamlorjin na?
6: Feroin, taudumaro kamlorjin kla loktuye nishare itia.
4: Mama kaswa fita yartaye adu warizu nade.
6: Feroin? Auritiye su tunade amma son yayi an dai ranye clandi ayit kayan di walla allan
4: ba ai so di walla din
5: an dai ranye kosa shi mada kaliyan muskon dia kila kilan tulta ji sakata kinza kumbun dia shawar beta kada fiskai ya shawar tulta kuru adai ma korkor dia kada baro rotin Lotu ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia kilakilan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso a kadao baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yartaye da kalliyan kauri adi daraso nandiro sudu
0: Glazor harami krentuso mita piskun uskun nuta uwa krenoya karau redo narason krentuso a paraskram wachure nandiro ishina kara soro paraskram aden modudo chare so kladen zandenye ndu woni mari kuma redo num purum gomo lonoma kala injina do en konu lantrike pelwaya chinandero tittkana so e klalan mananyen na karaye awashimar butu burongulnguna e Nangu yarwa arin tadina reta karinga aureta e marot tadina e amla e gulzana. Ama sonya e borno shik tilonzi gyi kriya gayro tikina kriya yobi ero boche ero wa abujaso na gadiro tikina putudo e jama gade konza soro paraskram adi empanwa e manazana di daji lamurad gumnati maila rosha diyo lo chuko awada kuru tidinna kashoro nala kwaltin maso bao nyanzalan kusku kirmairo daji kila lamar adien daji modu du goe aye rai amsoe kila adien andi lamar shima adi rai amsoe dupa aye kwae diol pur mgata diol du ranu nandie bonwi hata amdo ya chinzai panye ya sandina doi sandia pandie chinzai saki kampani die wakil nziyai lamar shimar su cinze sikin kirin tuso diwalin da telefon ya dufur mgata shima sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifur awbi sifur lar sifur fal u diyo indi sifur lar arak diyo paraskram wachuroy kurman kala modudoy konu lantarike company konu lantarike andiro injina karna tukna e klalan daji awado lejin sodu nandiran no mananoi ngo kamla diyo limbe assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wati kilewa kilewa slei alhamdulillah ndwa mananyen alai mor kolona shaimbo kon
7: kolari kolari
0: ngla colorina ngla alamuru a woshuma nandor lezna
7: alwa kama wanda gonda gira kore na aniga ginda mata ye wanda ba
0: nei mama ra manoi
7: tanur ba ja zan do magi kanda ma da gwe no
0: yo konun ma ba nandorin
7: ma ba nandin je
0: aswana arika andor kes gade kuru da ngla ala pantuna walzu konu na sha coloredin konno da mabawo
7: kore da dai mojin no da gonda gidan jaru marta ba da ne so
0: ngala walai modu ala burunun pantinaro walzu ngala wushe alai modu shi na shan zarin konno mabawo na sha colorie din nono daji hukuma de au ado panjin no lono ma mata sandiro kasad la sari lamar shima har leza sero sasa ngala Salam wa alaikum salam do mananyen.
7: Salama fa da kire.
0: Kliya sale alhamdulillah.
7: Eh wa alhamdulillah da kasabi da kira.
0: Kliya sale alhamdulillah. ndu
7: isa musa manajin ko idan garin ga wakata
0: ngala isa aye
7: we a ban duk sofan gana
0: aw yawa na yaro tukuna aw shi mare na shandoro
7: na jande doro te ande kanun de ba da sama sunna de
0: na shande ne yakonu no ba na sha color ya ga going dam gari aw
7: ah go dam gari bi an goro ya layarin ya
0: na konu ba ma kana zida gana ga ingule
7: yawa ka transforma de ba na tana ko aya ndero sasa ile sama karin guna
0: yo kon do dun dey do in banate
7: ah banate
0: yo yo fu man do so ba na sharin lamar shi ma da nero manawu a wulati di ma
7: manan yana da yan gawo lan am guro ya ma kunguna tsatsa million fal a wala tsatsa hero sadu guisa goza leza a wanda la kule kule sa waltu sora sa kana dukkan tawo fal maro ci da zan waltu banatu
0: ayya ayi
7: goyi ayi maklarin tibiya
0: ayya wuri
7: la fandana
0: ayya
7: ashi ma
0: kwaya chai da mana irma kaltoi ne muko kam din dia ya ka jamaro walja aw shima da kan bayro alai sidin nai
7: awadulla taro sanna ne anso itunna dia wala taro
0: gala
7: ya yi sidin timbaro kolono
0: gala aw gala jin ba da ba mare ka kasar da tukuna ma
7: a kuma da wakala din kayaro
0: gala zoro alabana sudo
7: a me anare kwanti kwaya
0: ngala zo
7: kuma ne salo kuma shi meta gulcin made we kake din na we bisa sakana ma shi ma abdulo
0: shi ma abdulo
7: awa ku kake na ya
0: rai kana
7: shara kana zo shara kana awa kuma ande kuma bande karin gari kanu ba da wai kanu da sasa kintawo fallo faida tiya bilji shi a kuru kintawa ngawe kozuna maade sosoro din rumin biya kunguna sosoro din yana ngo kuru kanu diyen faida tiende
0: kunu kwando yi dumaye
7: ya
0: kunu kwando yi dumaye
7: tambe ma
0: ah
7: kuma ni ta alama na kamata kolmu ko yare
0: kunguna
7: yi kimiya kan boni min
0: ade
7: kunguna yi kimiya da napkam
0: ade
7: kaunda wura kamiya zuci ma ba marada nunan karama yi kimiya
0: ade
7: ya ni ta ayo ni ta da shi ma kaji wadiya kunguna ambeya ikimiya kanu mbe
0: ikimiya
7: da machine min kanu rumin da ni kanun ba
0: ade
7: dan yi nin diri kula ne mai ayi ikimiya
0: ade
7: wa kurin shi ma kaji yo
0: ngila zo malaisa ngila wushe kasaduro malaisa ya kurun zudin da amso da awoda sarau kurun zudin awoda zoro kajin zufan zen ngila assalamu alaikum
8: Assalamu
0: alaikum. Wati kilewa. Kilewa silai. Alhaji Abba nya fantin ai bayano na. Ngila zoro. Kilewa silai alhamdulillah na shayin bo. Bolori tulan. Ai lamar injinari nan don lezina. Ngala alawo da yasi
8: alawo da yasi
0: ha
8: kun kina sai da fari ne
0: ah da
8: gida la da karai
0: ah
8: ke fai don adal shi ne don adal shi ne
0: fakkata
8: ne ba san da
0: misali
8: sai sharo kalakai ne da kono bawo
0: ade
8: kono rum da ra a cikin roba da shi
0: ah
8: kar man go sha ko ni faro ni da zauru da kyakwa iya ware da dalira kwa
0: ayo kuma shi ma kuma malai sai mana zuru fani mama ah konu fandi mi ma nduma yin yoro ko ma zai ba wono awo shi ma din be ma
8: da so man wa ho duru cin ya wala awo duru wala ga ni non ma
0: ayo awo di zol gozu da zai diya Nigeria
8: la
0: natara yi. Nigeria ya Nigeria ndara zuwa awo. Batio. Yo ai. Awo ta tana nguna a Nigeria din. Awo ta tana nguna.
8: Awo ta sai na.
9: aurta ta ina ta sa sana ma du sar mana ma ji
0: ade
9: da ko ri ala da ala ri ga sama do ve ir mana ko nu ga ta bi ai ni ko to ka ni ne sama bu du ra tu na ni o na ta ba da ni ne ta na ma bu du ta ko nam du ma che ne din de ri
0: ade
9: a ter kala ka wol ma ka ma ko na ni ro so ri mana ma ayo ko nu war ni na ni ro so ri ya ma aur ba na no ma na kar ni ni ro so ri ya a o de ma le ri di ari ni
0: yo inji shimari mbeyi ma tidi mbadi ade
9: kuru awon yo mununa bari nya
0: ya
9: kuma lego zina kamaro
0: ade
9: ya lego jaro na ya kuma lego zina bai
0: ade
9: ya konnura ja su tiru nya ta konnura ja su tana ma ajima gulu ma turo kiji ma tapao
0: jire
9: konnura ja su tiyo
0: jire
9: Kuma mere ta wa zira ba gwana awa zira ba gwana ta da ga nyo din jira ne so da sori yani ni awara da ta wa da ta nyo awara ta ko nun tara ko be ndara so su tana ma awo ji ma ri suro ki jo bawo ai nan din ma kam na go zira ri ta tu di ne tala zuru
0: ade
9: an go kuma ro kam awo so na ma kuzai na kam mile ne so na ma kuzai na yo ko nun ri zira su tana ma ai ja so la tin ji Allah so la ti ma wo
0: ngila ngila ba su gwamnati ngala zoro ba su gwamnati alan da banaza a she kurun zurin awadu a kondu amma su tana ma amsa ikuna za su tolo biya zai assalamu alaikum
10: wa alaikum salam
0: dawa tikliwa
10: dawa tikliwa
0: kila sai ndo mana yin
10: buji amma ce
0: ngala buji ya fa yin na shayin bom
10: muna itojia la
0: nam
10: muna itojia
0: muna ngala nya fanyen
10: ah building be de shuma ngala
0: build ma ka jo meter do
10: no meter ma ka jo meter ma ka jo meter le kuma
0: tabi
10: ya cardway itimina re ya
0: ade cardway kuma ade letter kuma card namu wanda da zero kama mana nuyai sui card ni dajin nimin akai dai konu de wasu nimia awala asa duro dai yakin naro da amin
10: yo koto sotin yai kan nam din din ya sai
0: ne beji kan nam de a pima sha de jibo
10: konu de kunta wa da sotin yai konu sota kan mutun da warni min konu da mai yana ne
0: a da imbe
10: yo shi ma ya wanda uda kujiro mu
0: jire na shando mbe ya nei
10: a na sha te kono din dai ya okto
0: injin shumar lasana
10: a lasai
0: lasai ngala
10: ade
0: ngala zoro dai ne ye na shadan mbe ya wanui kuru alama
10: ta
0: ngala zoro
10: ade
0: ade ngala zoro a krintu so daji nandro play ken daji ngau play yedin zandin di goye konyen

0: is praise and the mix.
1: Glazoro alijita hatsada babban cutawono tarwadu kwasa kura kirintuso mita piskun uskun nutta uwa krinu ya karau kuru modudo kladin mananyindu pelwaya nyoro injina doi konwe lasana mbeji kampani asoi glalumar adien chareso zandenye na karaye jama ala barasaku lamaro gasau kawlichin zai sakna kirintuso e diwalla diwon de telefon yedin botu sadin na kasharu wa alaikum salam duwa mananyen kalewa sulai alhafima ba
2: na'am wa war ma wakil karafka radio kronto kare borna idala alhamdulillah jam kale umar abachan gol ma munis ba funa lodoma
1: ku she wa war ma umar abachan ya fanyen
2: alhamdulillah
1: na shayin bo ma war ma
2: dala alhamdulillah jam kale
1: ngala dala alhamdulillah ya fanyen
2: ade awodo e kuma mita so kin ma katte ma ade ayya wan gurun da ruwa isin abba kala le don e kurai din ne fofal fofal da din da amma wala won be ran ka dro
1: amma ai maso
2: da faida do walda do maso walda
1: yo yo azunguna ah ku shu wartu maso non guna ah
2: ku wartu maso e wa le je su ci sa kala kala le yare amma suru din guru talaye din hayya maro ba guru so ka boto
1: yo
2: abuja tala Abuja talaka Abuja da sharatun ne alin na tadin ko bari zana har nguron der madel gana zana karan zana
1: ngala
2: amma saudu sakin amma kan boso sakin na fato da bil dero sakin ganya bil baro sakin ba duwan
1: ah ade
2: na do ne bil ba dero bil man wangaite da ku kan bil zaro sakin kan bil zaro sakin ba amma kon rukol zai kai ta masu fare ko zai ba ko an da kuru aw mi ka shi ba ruwa zana masu de ai magari nan karo gin a kadi sai ta nodin warza da jin da waga awa kuro kuro gina ga yanko ni dro jiri suri jila a ayon la a jiri fut kulet la jiri buri da tai ma kucin a wai kunnun fa da tai ma are
1: ni
2: ai so fa da tai ar kadro wallo ma hawar ta din ba a kadi gu warze
1: yo
2: ni ke da ko a taye taye ya tamtam zan sa kuro kawo da sa sirra tala da am jira gana gana da kirma kunnun gu ta kala kille fato fallin girzaya baba amma meu kidin joro sa kain masende
1: jo ade
2: yo wande ne su kin kan taw da ga kun gana da kaza kaza kaza kaza samo ya kampal fazin kunu da su sana made ne fa do kaza kun gana da cin kun sai ya so na son ai mai na da bai de da qur'an da da men girzara sai ai bacin ba su roman shi yanzu ma shi Allah sai ade su kin sai isa bune ya dirira dirira uza uza na kunu kisanyo son konno asori da kuwa sai ya kuwa aje su sai am buzoro sai ya tamtam zan sa konno ya nguro kwalzen ba amma don ya aje ga wan zakin tana karo yin gullo ko a wadai zahir da kirmar da yake dima rango duran da ji aje su sai ya a wadai sa sirra am duna gara da ka kando eros mita da sauri sakki masala ha to wanda yi ma wanda kam na ro sakki na ro da ka kuro au kun na langu da na za kuro kam duna gana da rasu tero aima aduzi bar wajja zoro kaziya ate na sha ate diyan qur'an duna gana da yawuza a ayya wa tro kan jima ya sare na kuma da ya bana jin kamfanin zane faida
1: jire
2: kuma an diyar e sai dan buwar ta so ala bara su kai karo konnan za amma an jina sha doye a ga wasu stadium ne wuzuna bulun kuta ala biyar 11 na ris sai ma konnwa wa sai tro amma ta tikrin diyar goza ya saudi ba amma dika da san ne ubin ya saunar wara ko ano kirma tro konnan dai alhamdulillah Danin doni konno dia sakku a kama har kirman ji ne waya da wahala bala fande na foto kiskiala
1: yo
2: aje sakku a taje rote da zabana sar salado ayya maro wande gayar tufule gai na ta ambe mukon awaro kolzaya ambe salado konno da kolzaya ba da faida zaba da yo sendi customer za jaman za nan ka to au kazi lambiro wallo ne fa to radio kamu bayan na kadi kala amsa ya ida faza jama to gongo a wado da ji maro gulla yo kuru turonguro idan kuru amza da kun gana konni so mai madiga sai ya samo samo ya fato da ni mita ba son kawo da samo ya office da rokin gana da nabi ba sa kuru kalla ke zai yo to yo kata ba da chafe ma goga ya sande sala company zaidin
1: gala umar mala umar abacha ngala putu buron mala ne ma yare nya sun gana da wallon ma fato adoi bil bil zabaro injin shi ma har sakin bawo da yanzu sai ro da yanzu company ne sai ro cha su gulden wani kurman duno zaga na rawaljin rai
2: duno zaga na
1: rawaljin lamar shi ma da wuzu sandiro dululan sandiro chu rai
2: wa dulura fero ci yawa ade ginya
1: kira
2: ambe nan zan dero sai sai nan zan ba ma ko zaya doro kaziya
1: ngla zoro lokto lokto gu bumma ngla zoro ushe ushe kasa doro wa wurma karabka radio karantu ye kaulin zu she fantina assalamu alaikum
0: alaikum
1: salam
0: abu
1: kilewa wa tikilewa kilewa alhamdulillah ndwa mananyen Aisha
0: Limanti
1: Aisha Limanti lan ngala Limanti man na bo
0: Ana
1: ngala ai yowa ai go limin kala moduwa de na shando mbewa
0: Ah kon kon dingi ko mo to bai
1: yo
0: amma suru da ma ngala amma ya wato ni kuma je ni sai ci da je to kun ma ne ya la fati ni kin ya warun da ja wato ni kin na da yasa na da na ga abi wallahi dange ai kun ni sare na screen casting ne to ni kin ya na sala ne ce ke rai ni ce bar wal ya to ran duyar ni gana ta ma su da jin ba yana
1: ai su da jin ba kon nu ba ma
0: ah kon nu so kon tu do ya kati kin ya ai
1: ade ade
0: yo kono ruduga ni na wallo na ma ai katin da wai kuma kuna da wai kuma ai kidajin ba ai
1: ah
0: kuma ni na rage lotungo kuma ro so burinyar wa yalan guru aka da tra kuma gaban na tunan dai kono atla mar ga kuma nan za le zingi din guru fare ya ce mana dan sani ukula da nan ga kono ba dai ta sai ta guru sai ma ri sai ro katta goza kono ka kalla to din ma awari sai ya mangala amma kuma na jandi kuma turo bula da kullu kun da ni masuwa awa indi kajiri awa dinjan awa din so awa ya tun ki ja ka ba dan yanda sai na kuri man da ni tala saya a gaskiya kan kama tulinga
1: yo
0: kace awa din ma kun kan da ni tar tauro da shama yo kun ne so kan ki ya ban din ba wannan ta ne ce kin dai kat waya sakin nan ma kat tar waya ma na dunda waya kin ya ne ce
1: kuma kuma Aisha nan nan wuni ma hutu kuma amdo sero sa kana so duga na la konun zaro cis konu watun zaro gana cis sai no walja kurudai konu dai dai buron awro o awo girtin de nguma isu ganara waljin ganara walja kururasa na nguro konu rasa dinai
0: ngai tomorrow sai dai kuma awo gana fa ida kan fridge ga so ba da maklami ta sai wala sana re su kala kala bidan dai hutu buru awo ni tana kuma buron amma kin buron la sana dai na buru je na sana ga lawo ma kuma ma bulin sakin na zuwa ku na ma war zai da kala ma goza na dai amma nan dai ma turma na sana dai
1: gala
0: sai dai ga dai na dai kullun ki
1: gala zoro ushe ushe kasoro Aisha na shanguro limantien ngo kamgade assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum nya fantimbao loktu fandimia waltine boni assalamu alaikum assalamu alaikum kliya dawa tikliya
3: ndawa tikilewa
1: kilewa silei
3: baraka alhamdulillah
1: alhamdulillah ndo mana nyen
3: prof karam wakire mustafa mai na ngura dan kolo kolo a nje kuriya ganyen cikimba
1: ngala mun sa mai na nyafa nyen awo mai ru modu kladim zande nyen fa numa
3: a ngala samma kol kolo karam ngala
1: ngala zoro aye na shando
3: a na shandedin tali ya kuren kure la sakana falfalin bai amma burin kuma mana tin ma har na shan da drone zai yi kuma dro
1: ngala
3: a bro sale ke ma so har falfalin dai ko a ta ne wuri to kin di karan kwato ma an yi shi falfalin dai amma burin da yi nan da
1: dire
3: kuma shi da yaro a kannu dai ta ta kalkallo am tur kannu so wani no walja da ta wuri dai ko za su wadin a kannu ma kalkallo to wani ma da kudin yi to ne a bi a foto ngai akwa te gana ta rumi na mara waida ya
1: a wane kwando da tren na tukida ja
3: a wuri shirye kannu rasu su din ba kannu ri sha da shirye takari kuma a kidajin
1: ade
3: kannu sa kindi so kindi tara so habi sore be awa fon awa indi ali shima kannu fon don de wode awa sore sa kya kira de sele andiri be akwa te ali ye sulbi a sore sa kino ya kannu sa sa 24 hours so nigeria na kannu na tin walja ayi ay sore ndu sa kam to re sai da zaka sa sa kuma da ya biya zai ni awa sore na kuma ma bi a kannu lenni min do fani mi a kannu wa suwa ce ni mi a kannu ba kurduwar kannu sore a kawun awa fon diyo ro kur kannu ba ya liman gai korkor sai an ja ta ya moto ide don kuro
1: gala mustafa lakturu lakturu da zana daji
3: yo da gana da sai ga ni da ba kanu sa sa
1: gala ala burunun pantina da wadzu da gwamnati ya bono kanu da tatro kuntu so kurma lakturu sa tuluro jillala ba sa tulul kakallin nandiro hawara kudiyen.

ngla zoro karantu so radio ndaraswan kirno imita piskun uskun nuda uwa tu haura kirno adiye daji kirma loktunde sa tur reta kalkal setna nalo yandiro paraskram kutum gulle ishinma

0: paraskram kutum gulle karantu so paraskram kutum gulle nandiro ishin radio ndarason lan mita piskon uskun nuta uwa nado nandiro dual telephone ye furumyen nandiro nu kutun no sa kulloi nandiro awodo korkorin dolan wajin ta tiara rawa e klan nanu radio ro hapkuwi daji ala mashol lero sulu swa mayo diwal nde telephone ye furum gata sifur usku fal diolar fal usku fal diow arak sifur fal die sifur lar sifur fal u diow indi diow assalamu alaikum do mana yen
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: do atukle wa
1: Suleiman da atukle asle
0: klewa asle indo mana yen na shayin
1: angala umar hadis ngoro gambore
0: wa kala umar habi wushe loktar ka kallin botoro program kutum guliro gama
1: ade ya da alhamdulillah ala kutun da sai kiro kire
0: amin ya rabbi
1: ande kutun da fandama sai ya ike da insha Allah ya loran pandiyan
0: ade
1: ta son da gambore gara done kuma su da yin gulum ga amlo ni mare so da san by first nade
0: ya
1: ko sa fal kala da yin jido ne an ba ne isu da zuwa Allah turorin jini banna zai hasa kaukar tara zata kwanza Allah gara da ne kuma sai mai ban kwani mina da katando
0: a da jiri
1: Allah bara su gara da ba katando da zana amsa kuma ran zawa ko ran kuro kamla wa na ma doktor ka so sai mai na jiri
0: a da
1: yau kuro nan mun mun ya da shi ya kuma sasa su da ya ka zana amma akon no so da rabbi na ja sun fit kon no ba a da kam so so ji ngai a waya mun kon zai wasa ga sasa yaron ko zai
0: ade
1: yo ade da shi kin da yake a garo kono kuma da safa ne don a da kurun gonnan giri ya tare ya ji ganna tija a ngai roba sai mai sakana ngai alama a kwana ya je ya rike ka kalta na sami da yan gain kurusi da mai yan ngai ji tuna tija falala zai gain kuma ran ru gulu kin so ran ji a ji bala ba san ji da yan ji kada wa kai nan zun a wa ci kama ga amfalin a wala zai na kare su ke kam ga ya kin zama su su kan zo ko
0: Suwana.
1: Kuruna li alabara sisi tala aga saa kwa zin. Kurakidia kumurutawa kwa zin. Duto mwisemi linzo wako zin.
0: Ade.
1: Kurakam la bairu aden. Kari nzela lootar nzela awla angai jile kulogumna la sangai. Awsok kala liyo sa awla geri nguro negopna arsari ne narimen ga saa kwa zin kamite chay.
0: Dole ya.
1: Ayo da yuku mwane marta ndira nashi marinda vantero kurumta uza na arisa. Sa denka unga wiki na maika suruna awla sarin sana kwa ayetin.
0: Ma kurunta amlo ya. Nade ay yanzu so banna tu. Ai so mashon zo
1: na da mashon zare kwano do ne kuma roba sai da rosa kana are awa sai kwano do ne kuma garam kalkal din zuttum garin warin awa kwano ya dai roba sakana duka kalkina
0: glass
1: plastic yanzu ne shi ja

0: kalmen gani. Marimin ji, sami merin ji, sami langani. Amma su dai kwala lajin maharci mangana shiri, shiri ba wa kambai. Amma sun ya fito da yan marin ga yasura ajabara ba ta nira gulo kin diskar ma ga ke koyin. Sanda diskina da shi a kyakkya ga ke kam ya koka sam la ngana suno mara ga mu kwani ma suno ban na tinde su. Sai mai yanga ba shirin da ta are suno mun gular ga mu ko ma sun fito wanta ban na tinde su ba. Ya mara amba. Ya da mar ta ko ma dan dana da na salaye mar ta kurum da so du sa pandiro. Ambe romo demokradiya ido ne fitu na ga dai sa sana ka na har sai sai ne mar ta. And they are banana rasta. Kurugam lumia kwaltaro ne kuma gozo tile tirni ranya sari. Kwalta kuro gunami le gunma kuma singar ma sai ma line sama sai mare. Ya kwaltare kauce tando so. Awodo ne shiron nur kwaltai ci kwaltai kuma street line sai mare kan tana dro sai. Ko ne ja sulu put ma tanda ko mare kwalta allo andro street line lungu lungu ka data kina. Na langalte tike andro na dero
1: ta. Dawbula ya akai da kuttu ade.
0: Dawo bula akai done auren ya kolo gumna done mun furaran kalan gawan na ka su wanda ya gambore a yare ba amma kolo gumna gona tinda tirinya ro yare yare mbe ya ayro kalan gawan na rutiki kala ko na rutiki na ro wallan da ma ta andero a turum ta soro andero kata pagoza andero street light kalan fantare o tasu andero kata pagoza andero street light kalan fantare o tasu ala nda bana zo ala nda fanzana ro
1: amin amin ngala wushe kasadro Umar Habib boto ndiye sedu na shagunum ngunum gaye kasu gombare junction da kuru ade ma na shadoi a dual kasu litrinier wairo legendie she konu konu bao konu doy dual laro second na shado tumant kin yiklan daji ala burun zafan tunaro walzo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: dawa tukilewa
2: la zale modu albar manajin
1: ngala Umar modu nyafanyin
2: wao do do ku kinyare kala kan dawo zoyin inda kila kan dawo kiri dinna bisara matin dinna te martu martu ne kanare godu matin kan dawara ba sanu sai kan dawo inda kan dawo inda ka su dinna te da su na da su ne dinna te da bonguna martu ne kan dawo da sa matin inda ka su dinna te inda kan sai ro dinna da matin dinna te da an da shi wa mai godu matin kan dawo da an da ka
1: ade ngala modu ala buru num pantana walzu futudo zauja zaujin diye zupsna zupsna da daji gumnati ya shimra mayin suru jama so da aw shima lo shim suku zupse klan she bota chido assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watukliya ngala
2: sai ba masana
1: ngala ndo mananye na shayimbo
2: masha Allah Isa Musa tare da mawalti tare
1: ngala Isa Musa ngala
2: masha Allah
1: na shayin bom goyin damgari na
2: goyin damgari ga ko sai ngoro ya lawela
1: ngala nya fantin ai kuto
2: yelti kalo yana
1: minti kalo eh
2: kuto ya de ha ci kalo buri
1: yo yo
2: damgari ne
1: ha ha ci kalo inga
2: ya den ya
1: ngala zoro waras kram kuto ngule
2: a kuto kuto ngule ona do
1: ade
2: wa kuto ya de bayan awalai bi ata man ifra kamalo
1: ai
2: sike shi ma kandina wa awodu kuro ande dukto akama suro yar wadri kila da ande atambira awo fal fal indi kuro kila kishana ay nawoda wa kadi sai ma awoda kadin amma awoda asutu ba nan karo awode sai sadin madi awode asuzan klan zayin akla awode no zayin wozana le zana sadin do ya kuro awode hutu sadin kuma da awode ba kun gayi gin awoda sidin
1: ai awode
2: ni mai kuma guri ya awon gutin gunin mare klan ge yim lore sai sadin ma shiro su afunoyen bokin ma kawai awasen dai ki asilal maro kuma bi kya de kishana don ya sawa piu luko un sita kuro isana adu huti bitkera tidina nori
1: ade
2: yo au kuma ya sadin madu baki zauro baki
1: zauro
2: baki zauro baki yo kuma au kuro ay wadu wayi titi amsorin no zayi ay wadu apu na aro kirai yo kuma sai sadin madu ya yi furta

0: huda aho bike da sai mun noze no tuma no zai de
1: je
0: kuru sun zuma gani bike da sun zuma gani
1: yawa
0: su bike da kure sai din ma de sun zula laiya
1: yo
0: laiya sun zo kuru
1: laiya tulamin boto a din
0: a fono tuma ngai guzan ta mun
1: yo yo bike da
0: sun zula laiya yin kajiri alama na sa de su ta kuro har aka kajire ro bal fatu suro fatu din sa din
1: yo
0: kishana kura kura kura biskin za kure sai duri suna takkan tare ya zurorin kawela ya kamla ya zuron zan la gataya a kiwon zulato mana gulzin zo ciye ga ya sirimbin akai don sirin sai sambari a tarta
1: yawa
0: mana a wannan gutu ba
1: lai
0: ba yawa kurdiya reso din ba kon ga nan nan zaro ga yin ba yo kuma an kuma edin made duri suna na biya nan gutu ba zalla biya le za balle balle biya awola go ata kala layen yo kawyawa de a kawyawa de ki kawyawa de ai ma nan zo kanurin bulade ya guza yo kan bulade ya de kan burzu madiya na dawa kurnan guwaye kan bulade ya amma awofal kan bulade ya yin zaye nozi amma kan burzu ma na dawa nan guwa fanni kan bulade ya fanni ya da ambiya
1: jire
0: amma shi da zaye gaidin nozi yau kuma sai ayo a wasadin madi kan bulade ya da akai wasadin
1: akai gai
0: yau shi ma awodo ne tauro awodo ne karunye wazana din amso ya atuza don sai awo amsadin madi akala awode ma noza ne kilan zalaro biya shetan ne down there a wanzu tarzana yando ando ana so gozana wada leji
1: jire
0: ada ada gai abuno wadi adan zagin
1: jire
0: kanuri ada chaban kolle abuno wadi adan zagin goza chako ya adan zagin halananka
1: an
0: ko so adi duk so adan zagin
1: ala da e buru no patra wanzu a
0: ni are di ani
1: are gira zoro isa mustafa ngala isa musa kutu do burunum are di maide ala dai aw ai amdo lamar allo kisaku ngalajin ma ala fantana rawalz
2: assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum salam warahmatullahi da wat kilewa
2: abun musa wanda wat
1: kilewa sale alhamdulillah
2: barka insha Allah
1: alhamdulillah
2: shi ga ba na ji kai mai kare fure da
1: ma gala ba shi ga ba wushe loktarin gauro faraskaram kutu
2: yawa sale wushe
1: alhamdulillah
2: ah bai za sha sha da muna
1: ngala zauro
2: kanure aya dina gurni nan ji zuri nada
1: yawa
2: dai kutu ya ne wakilan ne son be zai ngo awo asara ladin dai sai ro kanuda sauri ne wakil za sa ya wakil tuma be tara guden ma de
1: ade
2: idi ni kanuda ne da gwamnati sa asara de ngama kanuda ne da kudu ya amdo da sai ku sura da sai ne
1: kodun
2: dawe milen firaka milen firaka har da social media man cire yayi
1: me
2: tarade sai aljo
1: jire
2: sai da gwamna ya shakilta na a washi ma rasul usauna ya
1: sauna
2: yin da wakilan din ya nayi ma hal ya lai hal ta da ne ta da bare wuda una kasu wuda da una atin sai wakilan jiri be tarayi ya lalin bawa
1: meji
2: ayuro sadin bade ngori do kimaro radio mana en radio darason na dis
1: ade
2: isuna alan rafato radio darason ne fullade awa haka da suro yarwa da nan kule za ya lasu su na
1: ade
2: awla mana din wajin to yaran wajin din kur sharo ne ikran do radio darason na fa nu yan lar fan to man tin bade
1: fan tin bade
2: radio darin gum da yiru sar sero gumnati burne ko tuna da kwasa ina da ka da dalar sai ma na da duno sak salade kira furun zai
1: ade
2: waya mana yin na da yana la nan gulan waya mana ta yarba
1: ade
2: matai hande da na la lo na la fa da radio kuraska ya toro ma welan awandi au je wa ko na ro radio ro sai ba
1: kriya
2: radio re radio ya
1: ro zoro ba re
2: kutuna
1: kutu
2: hanna da dana mari sala na germen do furcha social media falan na germen do furcha fantin da masan so

0: gla zoro tumir krentuso mita fiskun uskun krnui paraskram kutum gulle daji kurman diwalnde telephone ne forum gata am jama ndia yaka kasau kutun za gul sana kuru alafan tunaro walsu diwalnde chai dama forum gata shima sufur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sufur assalamu alaikum Assalamu alaikum. Nya fantim bawo. Loktu fandi mi awalti ne boni. Diwon le fal de shima 0 lar 0 fal o diaw indi 0 lar arak diaw. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Dawa tuklewa.
1: Leon Sleva Sleman. Bana masa shi wa rikin indi min bana shi.
0: Kala bana masa. Ushe loktu adin gawro. Paskaram kutum gulle.
1: Ade. Kutin de dan de konno ilaite de kukru ndi karanga
0: konno aye nepa
1: konno ilaite
0: ilait
1: ah ilait lai konno ilantrike
0: yo nandu na shando bawo
1: bawo kufa
0: ngurayde
1: kara ade shuari kindi media
0: shuari kindi me
1: ya wo filandia ndi son konno rewien amande dawi ade ronye ya dena Ministry of Power Lenina, Aribi Lenina, Nefa Klanguru Lenina, Kurburu Lenan with a Kadamaro Hapkukara. And Nankara Huma, then they have a saying no lona. Then they are to lose their own cause. Then they are Konuva and Gidimanda Kazin Jim.
0: Kazin Jim, Kazin Guya, Kondu Bama. Mambana Gala Alapan Tuna Walzu, Shuari Tu.
1: Wari tu abato gozari kame opposite yerwaide
0: ade ngala ala
1: buruno
0: amin ya rabbi ala katafa gozu konu soro bama kaziya ngo kam ngade diolin salam alaikum salam alaikum alaikum salam do mananyen dawa tikliya alhamdulillah ko mun da ha min gular nya fantin ba
1: mo m sai nan problem kuke
0: m sai nan nya fanyen yo para skaram ku tumule
1: aw diri kama kitu diri nyar diri ne kitu diri nyar kranga diri klari ata mar kama zoro lamar zaban
0: lamar zabati
1: kuma kranga ma kirze ne su wallan
0: suwana kumzai
1: wallahi kran da krizen olona doctor alan wa fanden olona ma jangade ngiso yare kumaro nado ni kalkal aw digisi mono erul mono yare kontan yala nan plaza la urgana be futu ganye yala ndiri wacin na azu zen do kumala kollada ne ni denke karzan nan bana ya san ne war ti ga kalafu na kolta do sorin ganaze se kan din ko ne yare wallahi kran da yare riyata wunya wakti sala ya sigen sala ya sali zai ba kuru dubduri muslim kuru kumaro moto film putkila sare ya am zai maru ya sam masa kalar ya ta kuru har kirtuma kirtuba da gana kan boso sana ya kin kirar kirtuma bu da gana share gwamnati ma ta kila gwazin ya ada burin tar ku da mazan ala kaman da san gashi mazo
0: amin ala dai ashira zaksu
1: ha arwa ku
0: ngala m sayana she kala duri bulaye doye tarbiyan zagana banna tunaye clan she burunzu habcho daji ala lamar adro katappa gotu kaltu assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndo mananyen
2: ah masamai na ngura dan kolo kolo a nge su dia ganyan su bin bar ma wasu
0: gala masamai na ngura dan kolo nya fanyen
2: ah toro indaram ma da ana alba fadi soro de monti kwa da soro war soro isu kaziro wadana la tiyana
0: ga abdul
2: kidar fara yangen za shikta ti da zanya fisha de monti de inda andi fandin bo yana mai soro da rinna wasu ja
0: ala shira da zaksu
2: ale ba su ne man aw sabi so train ya kulutin ba zoro kaziya wadi
0: kaziya
2: yo gwamnati da cikin gulal yangen za shikta awado sulu ma zo ya go bare bare timbao tiri monti kra zaimbao tinye jimba kunyi tamba bare namba yondara kalande kenade yate
0: Allah ya shara.
2: Awar martanda ci zangalaro. Sinta awaro. Tulu mazaya awal goro. Kuma ngodi sanana goda le reina ngo kunguna e kamza ngo anga imaye ne gutai.
0: Are.
2: Amma da alama tisha awar sama to kalaksa kalan zaro goda nai.
0: Are.
2: Ayo sa saya gilin na kan daro halam zaya kurma ori to tajirwa ran wolono.
0: Tajirwa.
2: Awadi tiza sulhu maza imba sari sote ya gozana sani gozana li ishimba mune ya goza leza ya ishimba mune la shinzan sosa ita inya ya leza duno duno yensa monsa wadi imbao ya sari so ali ya tizoro kutu gomneti linda tiza awla kaladun sudu ya ala aro zoro awli isu shuola rawal zonan lewan chenoba
0: amin gila zoro masa maina she karu kutanzu pleno gila amso ndal tiedin gumnati katab gozuro wal gozuono ala lamar adutrinno walza assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: dawa tu kelewa
1: onto gonjo anima
0: ngala ba konto nya fanyin
1: modu gotna ade
0: modu gotna modu akotu nguleda
1: goti mana karma amsoi kambo
0: kanu hapkamin
1: aw mana gane kalan gana mana jara ta
0: ngala
1: shi nasha konnu lantarki mare a ande tararu konnu dun karu ye chutiru ye san an awa zana re fato kora lardi zam solatu
0: yo
1: a karma ro suro borno yalalle ne question sola university sola lene gamon house sola ha am qur'an sama sola dia sola ne ran million irmudun ma fanzaro sakana da yadi akala konrani an dero katab la gozan ya karmati ma yana ta ta mita an dero chokon akamdulama mana konnun najeriya e demande chutudu ya kan lein za ta irgo tuma goti uruta sai bai alama fule
0: amana ala mita e kodie sawon sai konu hono zangala warta na son be dia fantuna
1: ita da kawucin rosai amdo ne isa na kuma na sadin da amma hutu kangana idan cigaude ma nan sai fanzana ro din mi alsakiya fandin da ba isa na torowa kawa na amma samai nawa fandiya usa mitar ma zamgana zana da awu na ada kozu ada krizi sori mitar ma choko
0: yawa
1: asunuma dai mana kin din me ba shi ga wai mana tartifa mana kuna fande kala majalisin din shi muktari betrare majalisun ne me war kafin shi yayi bai
0: jire
1: majalisun me uru kolle senata ya kire klaro rokulun
0: kai
1: lene biuru ne biuru yar wadron bauzin yawon
0: gala
1: nan diri binwa ande ngo amde boladian zaman naptuma so ndi bare so ni ndumai mana jimba biya adei andian napsana sorin kurna de yero rutana andiya sakin busa ci za dare da zana sai andiya kalaka ya kuru ai ma an giro sarin ba dai kliyawa da ayya samu
0: are aware
1: yalandiyar manan zuma ba
0: aware
1: yalandiyar manan zuma ba kuto kuma professor du ai so no gaje du ne dai larin ban na sararo sakalin na sanai dai wayan gawon jirma larin na sararo sakalin jirewo
0: yo boto jiri kawo wakila shaya laye so do boto jiri lokin dimin dai
1: a kulen wakil ndu ne da zai wani yayin bu wani yayin tunan dan ai kamu dimin kin kam tin din le no a no ndu ya le da nan ga ndu ya le da nan ga ai ayan tin da ai ronji
0: atuma ya sam lorom no fal gidi no fal des dai awala falland ya ta ci bajin bai
1: to am ba ndun jum ta gozu na ro su kai ba ndun jum no zo ne ya no zo men pasore poli ala da tulu firman da kamusa kanan wala na wala lejuma mu abaram gurun bai kuwa gwamnati ma shi lejuma
0: ade
1: ade da su kuda yi just kalmiya fai jin ba kaman da tulu kawai a mana do
0: gila
1: ina murar kun dai so ba gwamnati nan galo ke amsa da ta amsa yi ma dai an jiro fai da tai ba
0: ngila ba ku ngila doctor bumma ngila zoro konto je anzu awa yanzu mana kala lam adiyan daji lamar duro za sa tu assalamu alaikum wa alaikum salam da kala ando wana ne class namdu
1: ibrahim
0: ngila won yetri na ibrahim ay bayo ba dilnam kamzana ibrahim shaga gongete assalamu alaikum
3: amin wa alaikum salam
0: dawa tikli atar ne lokto bale ya la
3: ila angar nan
0: ngala ila nya fanye
3: wa ba shi da waye malazina da kuma ita malazina shi sonoma ya sa kutu hay angalar tirin wolo kolza jamaso ya amza awon za ta rana kaza
0: ade
3: haki ka close abaran zo kunna ya gunano so har sai ne wolo na sallai mar lurruci da kunna shi mar burinci wannan kaduro
0: yo ma botu jamaro aburi min da gwamnati da
3: am kurande gwamnati da am doin kamar sai kura kura duk soro botu kim
0: gritiya angalar
3: hauti biya ngila a rikunza jama sun sarana karza wadda kan jide su satulu kurshen aha a risa din ba a rura wani na siyasa daraja a religion sai am jama su da daraja na akurayen
0: jire
3: amma ni yuro budu bulutun yuro gwazali ne na yin nan ga tesa samza saya gwazali za ke nan kudu su ya shuwan ba isa ya kurkan ta zai kurwalta ne yana tarcewa na ba duk zana biye ta yi dikuru bulutun sau na kado
0: ngila zoro
3: kwalza jama marta kan jide za sarana
0: glazo rahim ala ala botum fadaro walzu ala lamdron za sa to krantu so daji kirmalok turu zoro le zanat ku daji paraskam kutum gulenan kasarnyen ka udro sa usku katsitia diro haura larda ofisadi edin ishi.

0: ngla zoro krentuso playa kjikjari taman zugonu tamtam zugonu ya karao playa adu nandiro radio ndaraso lan ishin mita piskun uskun nota uwa program taman karya kasuye kuru ade manandiro putu buron fanwae taman awa fallandiya ye gullukuna kuru nande rannu taman awa nandoyi andiro gulsawi diwal de telefon ye de forum gata lambado andiya fandoyi de shima sifur usku fal diolar fal usku fal diaw arak sifur awbi sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar arak diyaw ngo kamla gan assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam watu klewa
1: ya la tawindi
0: alhamdulillah klewa salai
1: wa karai ta karaya ka su yalla mar
0: ah na shayin bo mdu so
1: yo alaji umar go mari ta tram kale
0: ngala taman ayya ayya alaji umar ado gulumi
1: taman kuma kare ya da kullu ne ga ruka da kullu na bali da ga da kullu na awo kuma ande yiyen na da
0: ah
1: ngoro ne ya da awo ngaji masare
0: ngaji masare
1: ku zuwa ah ngaji masare ya da na ga ngai ka su ngoro la no na mera yor tulur ya ro tole ji
0: ta sare
1: amma ngaji ta ga kare amma shi ka su bulum kutero le
0: cos da ade
1: bulum kutero le na ka su bulum kutero le ma naira yar arakin ciwon tullara ka sallaa da akadan na tukuna ma da kuluza a wazafu
0: jire
1: amma ngai kadan na tukuyin ga inya zai ma da naira yar arakin ma ka so bul yana
0: jire
1: are bagaro te chore ya nalan ngal kamla ne chuna she ka so wislan da bagaro te naira yar ka tukuna ma da tukuna ma yar arakin piyon kada na tukuna ma ba garo tiyan shaka so bulun kutiya ikul da su su mu furye
0: ah ah ade
1: da da kuma ngajin ga yima de sai tsawa zai mar na rayar arakin marasalin kasu indiya da gaskiya tala adalci sannan amma kasu ne kuma mande na madaraye kuma are gwanke rasulu are gudun masulla junction kuma lai madaraye ma adal am sai ma de naira yar arakin piyon da marasalin kadan latu kana madma ngai ma kadan latu kai ma yar arakin na ya kare ta wanda ta kana muku yan kuryu kuna
0: jire
1: amma na gaptuna kadan latu kana wannan yar tulur so yar tulur mun fun so ma malazai ya ina kadro na ya kare ndiya ina ya kallo sunan zafi zo na sai ma tala am musulman juno zana ya kuru adalla ka sun za ta dinne
0: jire
1: ba na zai amma
0: jire
1: ade ade
0: jire
1: yo kuru awo karo kujinde awo lan amanna sizi da manai awo halin gura ne wa zana jimla sanarwa dukana angalara ya dukana ne radini
0: tawadu fandwa
1: wa dimi sim a dimi sim har kama da isu lan gura ne da sumo panzro ta na da kama da isu foton zuna wanzu ko zuna to wanda na da kai na zaka ji mai sa awala sumo sai da gode ya sana radio da razo na sai da gode ya sana na ma zai ba won
0: ngala
1: sai mana dinan da yake wando wono wanda annan ka dora awla so dun kam radio da razo na ande ga ya mana yana amnu bana yambe
0: mana mbe
1: ku ka su ya lamar duyen amma bana mbe awar an mara kuna ne fi ya mana yana amna sai Aisha da ka zai aya wala ma kuma wa di yana kamar kaman su wanda na ai nim adal ka ando ka anda san kam da surun ya kuma nan man ba su to na wanda ya ku so to wani lezzana
0: ngala
1: sauro yasu godiya sunna radio da razo na godiya sunna awro ande biyan ma sauro kurno zuna ngai su dai ngalaron da shiro lan bitai a walan obin zuran shiro tar lewano
0: ngala zo maro ngala alaji umar ngala wushe kasa duro nyiro askarin yana ngala zo ro alaji umar ya andiro a taman kariya kumbe fallandiya gulzuna kuru a wodo ngawla war mazu a washima da tonduna e klayin kurnon zu pletina assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: ndawa tukule akili asli
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah ndawa manani alhamdulillah
1: mala ali sanawi ala manani
0: ngila mala ali nyafantin
1: awadi tukuna laindo adi main wallahi kullum ya radio do bakin main kandikin ba main kandikin ba ruku ala jiwo koko wallahi
0: Aya, buoni mindo kwandu mba. Gaimba ara gaya gonye mba.
1: Gaimba wallahi, gaimba.
0: Jire. Nashayin boom.
1: Senawiyalan.
0: Senawiyalan. Do kwandu wa. Am guru ndiye gade so ndiye mba.
1: So ndiye mba wallahi.
0: Jire. Ada network ke hallo wanda.
1: Jire. Ada network ko lindai.
0: Kuma ngo ku paraskaram taman kariya kasu yoro ga ma taman ayya ndiro gulsami.
1: A taman kur do ta kai taman a wuri ne irin kuma.
0: Api mayu mi a soro ko ba ko abika irin.
1: A rubo ka dan yau kuna.
0: Yo. Ai taman za aye so.
1: Ka fai yau kuna.
0: Taman dungula aye so.
1: Dungula. Kuna tago ngoro ila man naira duniya rubu kukkude maare. Sabai yo rungo de kuma kadalle maare kudu kamta e mara dina e ye. Naira yor arasin tiun. Ye se laan yor tulur.
0: Yor tulur.
1: Ade ingaji de naira yor arasin tiun. Kadalle man.
0: Sama kosda ade. Ngala zoro.
1: Ade.
0: Ngala mala. Ngala sholba mala ali. Zoro nyo akrinyana doan andia mazana manso ndi mbao no. Daji kudu ala isi andia so ndana. Bali ipandi mna ala isi dia. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam dawa tukiliwa.
0: Kiliwa silei dawa tukiliwa. Alhamdulillah ndua mananyin.
1: Bago disusu imaribofo le nyemba karaptara liye kurinkiwe.
0: Ngila bago disu. Na shaimbo bago disu.
1: Kari hapa kini. Ah, wajib kita tulu kemai mana dah nama. Tanda rungko macam ni itu. Kita itu sudah iya kita benero kita ada yang kena. Jadi rungko dia yang kena.
0: Nasain. Kasu na.
1: Kasu mungkin macam cari lah jin. Kita ambil jinjal cari tu orang kena nak kadro. Jadi year tulu tulu yang kena. Kalau year arah itu dok kemarjan lah tu lah hatta berjina itu dulu.
0: Ah.
1: Yer arah yer tulu tulu lah. Jadi si sama susu ni madu walau nanti yer arah terus lagi.
0: Jire.
1: Jo, hari esok guru ada si sama susu lah. Jadi jo ni si manggalu matul pok cawa kerukutai ala baras prohujin baru.
0: Ah.
1: Jo ni yer arah kena arah seni di sana ni si manggalu kok.
0: Jire.
1: Ini nak saya kasu gemuruh dari ni aji.
0: Ah.
1: Kalau jo ni yer arah seni sesuatu tu. Ama kemari, abuna way abuna dunia arakuso dunia uriso. Ama kemari dunia kiran so ini soro liono dah alamat dunia arake masrana.
0: Terana.
1: Situ korai boron ini siluri fa walau soro kemari kiasan kelasan ini arake ni jenah. Jadi logo do kemari dia arah kamprana situ saya mari ke naira yeru.
0: Jere. Koso so.
1: Jika umur habis dia mana anggal ini mana jenis bangun yang tinggal ini, paling tu di negara Jawa ini. Ia kejaruan, ia awak pun, ia kalau ini mungkinlah kerjaan cara. Adik masih ada orang ramah, jadi kejaruan atau mandi. Amat cawat turun mungkinlah, pasti di kada Obama. Nampak tu dia so awal asal kerjaan dah, saya rasa dia, sekejap dah lepas, jadi awak berpulang dengan komda kerjaan.
0: Jire. Ngala ba gudusu wushe kasa duro ba gudusu taman kariya kasuye andiro gudusu kariya kumbuye. Salamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ndawa tukilewa
1: wa aki jaman ndawa tukilewa
0: salaya alhamdulillah.
1: Ngala Umar Habib ngoro jambore wa
0: tukilewa. Ngala Umar Habib kare taman ayi andro gusamin
1: taman kare aka sala andro kusela.
0: Amin ya rabbi.
1: Kuma shi kindaw done shi tetre shiro gutina da alhamdulillah diska yo kana gara shi ne tetrena.
0: Dawe yanka yum
1: na sharo ne kuma shi lebin ti senga kirin su kwa ya re shi NNCC buron ondo da chances su da kalakana ale. Buron litan za fallare naira dukallin. Yer ya kendo kuma kuluza naira kidi kuluza dukani yerin din kira kana sado
0: yowa
1: yo kuru ngao lebin ti kana nuskurman safan dai ya oburo naira dukani yer ya kin ci kendo kuma sai ya dukani yer ya kin no kalatana
0: yowa
1: ya tefere nuske tu wandana.
0: Nuske tu wandana.
1: Ama yo kurushi, ada krimi ada kemara shingo, shisha bagayin saudin, kundu ayin saudin, shisha kuruman, awayin saudin, fallari, jula asara, kilan biya birin, tulen yeru ayana sha saudin.
0: Yawa.
1: Ba, uso bagayin sha saudin.
0: Bagayin.
1: Dambu ayin saudin, bagayin saudin, dambu ayin saudin, kundu ayin saudin. Ya kuri na sai mare kamaran shi kamaran shi krimi don shi sai na gungun are ngilla da biya krimi kondoi krimi kondoi are kamaran shi sai da gungula ma shi kuma amma in da kalarin gudun ma sai ta ji ya kuri dare ba wannan dai kamaran dare ba don in kai kuma ya lalam saurin gai tara job din gai a wasu din saurin ma ina rin turtirin kalatu uku wela sai ro krimi da gudun direba ngai moto korai goza kala moto da rina zai na da da saudiya na lan alama da kala na iran za dunji yaro na kala din da zai
0: jira
1: ha wasu kana da diska krimi la na era tu ne ya kiyar uwa na su kana la da duk na krimi ya da ja ko ba krimi da kawo yu ke non ana man dumi au kala har ya kin aularo da zai ya kusuro bulan kama ra krimi ya da na era dutule da yaro sun yaro da yango da la ne ura da zai
0: a kanzu ka turmar airo zawono
1: a turmar duniya ne akan yar uwa sanar da mangana da wani kamla shattoro ko ya au kamfur ke zoro ka ano shi kondo ai saurin mare kirimi bu ko ran gilla man da wani shi ya ta man da wanda jin gima amma da ya kirma ai nan zaman zaman da yaro kala sarin borona naira 200 sarin da tsiraya 200 yaro na yaro sarin
0: yo shi ma chuntun saudin lagos in saudin so mena
1: daga cin sa saudin zama arma da shirin direba don ne kamar motsin zara gara zai mar kala dubu ya na ringo zai
0: yo shirin mai ta manza da yaro lejin bawo
1: dan a da shirin ma ciki zai a kalarin koya da jiri alamar dankare
0: asan nuna
1: na Kano riye ya da saudiya da na ran yaro dubu kura salin dubu kilo ya da kala buwa ya san duin din yaron da zai yau kuru dai kamar lafiya da cin duba ita da zana kamar standard shi suna na har naira adan ji standard suna na har naira dukan ta kare dai amma jin dai kamar duk naira dukan din yar hun sai ta naira yar tulurin ciu kurun duk cikin din dai shi yar ya koro sadin a koro koro kamar man nan dai ta ce naira yar din ciu man da ta kare dukan a kajiyar naira domin din singal mun naira dutur ala sama sha kare a yau kuruman a garin balbe shi bunzu a wannan wai sakare yanzu naira 200 ta 30 a yau kuruna sha da ne kuma shi lokar kuma abba gudu sai da zuna da kuma lokar da wannan shi gaida ne so yin mara du shakan injin lokar da wannan da ma sakin so yin mara du injin
0: gila umar habibu shi kasar do lokto do ba da zuna da
1: suka
0: gala a kasar nyen gila zoro umar habib daji karanto so prescribe taman kariya kasuye de lokte hanzu sidna de suka na lan kasar nyen daji susu daji karanto do andiya bozana soiro daji andiya na ya sai lokto huyen assalamu alaikum.

0: ar wartura munyin ba suro kin tawo son goya kim sharai sha nda nda na so suro bolo to ya so lufura za in galala ala bara sak amma na la wartura munyin la wartura munyin ba suro lungwela na da kafkata ya kala sharai zo maro suro lungwela sai ye suro lungwela kran ambo ze ba ya kasa da goza tulorin ma amangala kinta wonson no kinta wundilan do kollo ga sa solori na ingala
1: adishma lokto Allah non de hawarra kudina murata beji jemise korkorda so kindaram za so kada baro kindaro so do ne kada so shara so adishe so dali lado ne kwasa gultana ma adiye kam so zamjin ni lankara nan kaduro
2: taktin ma gwamnati krebon ne ya hijira do ne tanas maron ga waru daraja malle huma na ba mai arsan diyan gawarin zahayyero kalasina gaudin sandiya gaurin zahayyero kala sana allan kusko kirmayro kazi faldo ne sandiya grejin duwa da lamardo ne kizukka inji bayelan gili adiya suka kazi laro sandiya kwaljo kurade ma abile longron zawe kilalan aisha mustafa kolome hawar lipsina ma'adin krinio
3: taktin na wallo na ma service kai kin ta julai kan zu men ya kinnin su ta men luko je ro lizna lan lamkate din hijra udoni dara jamal humana ba mai dan ga won zaro gwamnati kalaksina sandi gultuna ma adil kazi gana gin sarin tun ga waltun zaidin ro kamla falle da rasul ro gumzin lan
4: am daraji mollo gwamnati ya ka kala sal zanan na sana kiskaso aula so sosalzia shilan toron za ka won za so ndana kalan zara chisen ko ngawa de man kiskaso da ma wanda kun sal zaita ka da sana dili inji kin da yare shi ma life na inji barin life ba kam sha tum karan da nan kullum na din nan mo tun don nan mo gullum ka ta sali zan nafka kurun ji kin zai ba na musulma ka salambe salambe kin zambe wankin be na musulma ka salambe salambe kin zambe wankin be nda somma ba inji ba wahala sasan
3: gawar faldo ne suru amkazi du sarin ne ta watsin lan
5: kan inji ba da kuto inji ba ma kuto wallahi halan da bana zu dai kura da shi sai asu za da kin da inji ba da da bana za da da bana za
3: lesson DJ Migultuna ma'adu inji moto sarin allan futu isa dinna kinin gatanno shi broi dai bayan nasu din lan
4: bla su fato asu gerti bai dana din sayaro so mini sola jere sero mini sola sero sotna yo no numa mini sola ad res bula da tu sam se sam ma sozo res njidi chimba sola de kuragi res sero njida pompi sidimba yim la njidi da da zana kamanyo foto zukuna rumia le zan njidi da zana jeti da njidi ler ler ler ler ler ro njidi res sola de empowering njida pompi sidi njida sero slimba kuru buron sro bula de la baram dina mbey baram dina de almost nganji nganji fidio na onzlan yo baram dina de naringi isak ma fato ar choro kuru narin sana wal jama resa ji rasin ji da bulala bulala sama su duro rasin ji dikin ba so biya umra suna gwamnati sai banazi sola da leza empowering sendiro sabe sola da kura sai sola kura ma sai rasatin ji da su sai asino sai rasbe ji kuma rumin ganagana ya shi na arman silan fara tan wahala silin put wallahi ne zan ji kuma duyo sola so shin so aula so kurun ji kuma duyo ya pollution so aula so bai isi banata cholera so aula so sama silaman ishin ji kuma duyo kun ngiri suna na lanji bozuna so leza tafsan ji ti dia bozuna so tafsa silan fara tan yo kamero ji sije san da waje da zo shiro nafsu na ai
3: san dia gwamnati rubuta sadina kila sandiran ji so dulu sanya kin da tie so mazukinin ganza da galauturo
2: Hawar da kille Suro biske da kilshe duniya dinai kusko kirmayro ita ga team Allah di farado ne England na adima diar Congo da kil tanala India fallalan chada na duniya Belgium ma adima Senegal da kil tanala yakka India lan chada nare ne biske imla misalan ita ga tanalan di farado ne USA adima Bosnia da kil tanala India fallma balan chada ade flezna lordoni England ya Belgium ma ade makro lordoni America ya ade bak na sartan nan gam doni round of 16 draw ba kwazanaro ngila harami krintun jeso Allah diram doni hawara ne kalkal lokto ade rokesha makaunin dia fujaran kini wati kala hawara fal nana krinno suru hawara ndi lan krinwa jimi doni lord Nigeria so fitna ade lan lord tana masuro sa arake ade yen Susu engineer ne konya Hafsina Mustafa Muhammad Mustafa unan jawar shima da krangna wani da sai kam kafa ka drop liwan to sinyo ma assalam

0: Asar gake lokuyi mondimai.
1: Ga ilu elele da Muhammad.
2: Shi kan mutum
0: ne. Gala kaliya.
1: Askarin yana jira Muhammad Nguro bypass. Wuce kasa da mun jira askarin yana. Press cram draw. Ga ni. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
1: Na'am, ndukla zawale.
3: Oya ne Nguro Lambori.
1: Ngila nya kirinyan Jamina.
3: Gila wa ne ari?
1: Mhm.
3: A wai fi ce wa rata fi cin ba wani kam kada dos ba an zo kuron da kon dinar ci ba.
1: Saboda Kamilo zama wa wuce ya fa Yamina.
3: Okay.
1: Askar jira ne ro.
3: Ta kembe.
1: Ka ni me wa nya fa nya.
3: Atinjila mafi yono.
1: Atinjila mafi yono. Ai manum. Wai ai manum. Mhm. Ko roza ba kabzira. Atinjila mafi yono.
2: Tinjila mafi yono. Boye manji burum tumbalzu.
1: Yo.
2: Yo to atwane konge ona boye manji burum tumbalzu won. Atinjila mafi yono. Kandiri kundo lan nafsu.
4: Ah kandiri control nafsu. Control gozu.
1: Ai da nyari.
4: God kona ya.
2: Hangal to.
4: Are injila mafi yono.
1: Swana. Shi hangal da ugo na wono.
2: Hangal to balle nda nindiri duna kozuna ya.
1: Atinjila kayo sai da atunjila mafi da ai mananzo
2: ar mananzo
1: ingida aska jira jira to bagana yamina korom zaftinar assalamu alaikum
3: wa alaikum salam da watin da
1: kilewa sile ndukla zawle
3: alhamdulillah ina fati ba mai duye ma kan salwa
1: ya fati ba mai duye wushe faras krom drogaro alhamdulillah kande zamu milaka anum ikimin
3: na
1: kande zamu milaka anum ikimin
3: kan
1: da zamin ka ce yake yawa kan da du
3: a
1: ya tawa da airo gultin
4: tawa
1: tawa
4: tawa
3: a ar no gwe
1: yo dai kanum da fanye
3: abe
1: kanum da yake kanum da yake dai
3: yongala uai
1: uai no ngon uai no ngon ai manum
3: Tamaturum
1: zumango. Tamaturum zumango. Nanduen.
3: Jai urugasi.
1: Tawa.
4: Uai nongo.
1: Uai nongo.
2: Uai nongo. Una fero rawan zro chodo na. Siai no zu.
3: Zapsina.
1: Zapsina.
3: Awananze luenzumo keon.
1: Ayo.
4: Awananze luenzumo ke sukurono.
1: Awanate awanate.
2: Awanate tamaturum ako.
4: Fan da rukolti da wadai.
1: Yo.
2: Rawai halalle rawai halalle
1: yo uwaye nungwa wano fero rawande sumu askar yana jiro zaptina ya
3: rawan duro chodo ya awana je liyenzu mo kifana
1: uwaye nungwa wano shi shi kam dawe mare
4: turun gab sin
1: turun gab jira gab jaware lwala bafur
2: lwala mbesha aw sama hatalan kultuna tele lwala dalejin
1: assalamu alaikum
5: alaikum salam da watan
1: kilewa sile
5: ba kama
1: alhamdulillah
5: so
1: lale ka ni zamu mila ka anum ikimin
5: a ka an do anun zo ka ke itikin
1: ka anum ke yonda
5: yo murusin jama ju ko ye yono
1: ayono
5: murusin jama ju ko ye yono
1: murusin jama ju ko ye yono ai manum
5: tamatun
1: zumazu nanduen
5: na ya falmata
1: ya falmata murusinge maju ko yeyono
2: murusinge maju ko yeyono kororon guru purre lassa
4: lassa
2: lassa
1: kororon guru purre lassa no ngaya
5: ulinzam kororon ulinzam purre nuza
1: yo ndaso zeya biya zafsuna mare
4: kororon
1: guru ayinyari do ayinyari surode
5: kwala
4: dum duone
5: ayin
4: zamfure da
1: yo
4: kororon gurufure
2: lasa a kai
1: ayin yare zo da ya fal mata
2: nyarin zira
4: kam taman kumbur mai cidan zo
2: kam taman kumbur mai cidan zo ya kurin gatiman gurufure ya ce shiro lasa ne ro ar mun gurufure sadin do ya shiro lasa ya mursu zo na ga kun dinna
1: wuce ya zara mu amen yura askin yana
4: da zam da korode juro
5: ya
1: zo yo ka kande de buto amanum yo nda shahadu mata mu mun ba duno ma dinda mana da samone.
5: si atu marta wanya wunu.
1: Iyo dawarari kalu jiri.
5: Dawarara?
1: Mm.
5: Kalu biatwe, kalu biatwe.
1: Iyo atu damu machide.
4: Dawarari kalu chungwe yegule jiru.
6: Chungwe.
1: Tawahon wari bita chungwe. Bito
2: riyadu chungwe.
1: Askar nyena nyiro.
5: Ngela, nata kuleon chino.
1: Ngela askar nyena nyiro damu ma. Faras kram duk klawin da rason klami tafis ko sun da wa assalamu alaikum
7: amin wa alaikum salam babunu tijani konduga
1: waltin mi sima azamu mena duno mal
7: jiri zaim ba da magana tungu ya la yin mal jiri
1: tawa
7: kan me ya kullu mala
1: tada ya la tungu ya da furtin zida kudum andiro
7: kamu kalluma wura ta yarina
1: na'am
7: kamu kalluma wura ta yarina
4: tada ya tungu ya kamu kalluma wura ta yarina
1: ga shegade dai
7: yo da ka kebe
1: ya yi kenda
7: wai mai zau mai jiyon
1: wai mai zau mai jiyon ai manum
7: huru mana da ta mutun zuma
1: mana da ta mutun nan duela
7: ya fa ma sara
1: ya fa ma ta hawdi ata kamsu lu mochono
7: sai kamsu lu bezasu
1: wai mai zau mai jiyon
4: a dugu da ma sirri kasa
7: a ai haya
1: kai ya wata ai sir goje duwei
6: a ka sare da ya
1: za su da ni wuce ba kura ko she ka sare mun jira askar jena a patro ishen kwa ndulan bayyan wote kamsel
4: nam
1: kin da we jero
4: uskume ore
1: kin uskume koro de kin uskume din atte ndunde yono adi malum di malaka redi kuma nan ma fai shi ma koroda suka atte ndunde yono
4: atte ndunde yono
1: mm
4: mm kala realization
1: realization ya atte ndunde yono sha mm ali malum ri malaka redi kuma nan ma fai
4: real tanda tai kala realization
2: atte ndunde yono kumbiya kumon samzu wada
1: yo ada majozo kabilo ai nyari do ai mana da suru
6: kun gori ga kai ko rufani suri ba ko samja
1: alhaji jira sha sha yalla za futu gurzuna ade yalla za bula fallinci zana bula fallo da zan don dai kumon lai kamzu da zana dai izin na zan gum grajowa
2: ala
1: da sam gona na attendun de no
2: jiranza
4: durza ganyo
1: a da a da wa sha a tir ba gade la
2: sai ya samun magani
1: dan nan kam de suru a da ali malum di malaka riri kuma na mafai suka ta mangana ku koro da kamilo ya falma ta zabsina ma sati jai kanu manje ya
6: ga kishi
1: me yawa kin da me
6: na ro kin me mi shi
1: fatali kin me mi kin me mi a da zan de shi yayi kati kayya bultoi dan der kru pet dai wane kasar yin ma uma jukoro kai tsuwa pitta wazu kararo chulo lezu betoso
4: kusuluso
1: kusuluso shiba burozu sondu suise da lejin lan shabulto akla kala da bulto akla kala zana lan da bulto shiro uro jire yakugulimya nya kwalge bularo ultiminun jire yak shiro gulzu sha bularo waltina be jire yak shima da da somneono
6: jire yak kar falle
1: mm
6: shi kai kala zire woro
1: mm
6: kararo iskanyi bultu da kara kire ne nguna iskin baro
1: tawde
6: alwa
1: jire ruwa
6: jire ruwa isba sho shi bultu de kai re bultu woro
1: mm
6: nyi ya bultu are
1: mm
6: wadare ngero korom na kana ambaro
1: ar jire kunimi ya
6: ko kiniya kimi wukada surobura linga dawo kan ya amara gake wa bultu a karaka ngai zande wa sarai ba
1: ya jire ya kira
4: ya kasare
1: ya kira
2: ya san da saduna
1: jire ruwa wano
2: kata nana suliru ba
1: todo gaido wagulze jire duro do lukia gwanya klakle no na jara konwa jara konwa la wadwa zen manno ne luki mbawon
4: ade do
1: kuru jire duro kam medo nyide bia warumdo wangere korumar mai kina mbado yawa korba
4: ade do
1: kurukamo da nye wa rum kon nge keru ko gurje jira do asasare ba da sha ma kana da barwa atima ja ko ziyo da da tuluro zuku cinzu wa ko zun bula bula doctor ai ai
2: ai ai to ke
1: ar bula doctor da da uzo
4: zauya
1: ali malum li malaki da dai shi shi ma koro da suke shiru a suke jeda to magana koro da ba masa ai kabila zafira Muhammad Kamsulum korom dare aya
4: ko ya falmata
1: ya falmata ya
4: korma dare
1: yo ya falmata ka korom dare da son je
2: kin da mi gafsu
1: a ka da gafsu bi a falgone
2: kana
1: kamiya sho yawa
2: dunan ya kwazi
1: shi ba kurkur ne dare yo to muna fatu ya da mana yanzu fero ya duk gultin ga yin mare daji furtin be yono kurawa ya kan be san dia ga yin votin amsa sura jamilan mana yanzu fero gultin non aiso aiso ranum somnyun ma somton
2: mana yanzu fero ya
1: ne furtin da ai burola
2: ngolle na go me ro mana yanzu fero
1: ai ro gultin
2: awala gomlan luna luna kri shiyara mana yanzu fere yugo kulu yen mana yanzu fere yugo awala kri singa singa nji ko ji so so ko jana pato ne mana yanzu fere yugo nan ji bone la mbe awala kri trutse
1: she suriya mana yanzu yo ai furtu ai nan kar ga gutet
2: mana yanzu fere sala dai bi an dia fere sala mana ndiya toska toska nyamara
4: toska mai mana yanzu fere duno bar maro guzo
1: ai duno bar
4: ya ya mana zikin shin zikin shin
1: ari ron zikin shin duno bar
4: ya ya mana zikin shin zikin shin
1: ari ron zikin shin
4: ah ne mai zikin shin sara ai kan ba kuna duro fere ron zasadi ni lifti man ma
6: kan bai
1: kan bai bari duno ta biya
4: kuma kan laga dai fa yanzu fere goje
1: ayyo
4: Allah ba dai rashidi ja dai shi ma duno
1: yo allo mana yanzu fere da gutin
4: duno ba
2: ba duno ne ma ya
4: mana yanzu fere sai mana
1: at kujera joro kaza do doro da duk so para scrum do ni duk la yanda rasan kilometa fisku skun no da uwa pella zi e pebe dan para scrum na le yeto so work together walti ya da ju doktin da gafsu na dilan jemi winde patoya daji zandenyen

0: kila mashallah kuruntu faras kram don indu kilawe ndara son kila mita fi sos kun no da uwa fi alhanzi fembe lutu alan faras kram dilan ya pal matamala modiya ba masati jayya muhammad kamsul maro koro faras kram da tagat gen da ji kuruntu di fato ita wangana koro zai kada be yi kandi da zaptro da wadorte na kashuru lutu ne gab sunan landa ji boton za su da goyen zubur uskufal diyo lar fal uskufal diyo arak zubur aw super lar super fal audio indi super lar arak diyo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam duk da zawale
1: o hazara mana ngwe na ngarin da watu kirewa
0: kirewa tsile ya zara nya kirinya
1: yo kore malle
0: yo wa ai koromu
1: ngawno
0: konge wono ngawno konge wono mana da tomato maza ngawno konge won kamselo ngawno konge won
2: ah ngawno konge adun kan gero agudan shila cin nan jimiyo no to in banda ya falmata normal
3: cin nan jimiyo ranga wono konge dun zan
0: yo cin na sha shele wono
3: yo
0: biya ta magana sa aptenaro faras kram doni do klawe ndara son klami tapis ku uskun no da wa pelazi e pemelan faras kram dilan de ni to sok to gana lailan wolte wotti faras kram da ko e ko en
1: ali ele yo ali ele
4: ay mama
1: yo rabla una de ne alwiro
4: ay ko
1: se kurza tum ya kilan de ver
4: ayo
1: mo ji ya de kanye kilan de ver kale na sai o kilan ni ver garanin sare o kilan ni ver kola aji arkali ari akolo
4: bunde
1: na konto bani gara akolo
4: bori manyo
1: kola bla mama re ni ari akolo
4: bunde
1: bai sai ni jo ani eno tunye wanu tu ale ya bagara ni eno tunye wanu tu kola ran bata sama ari akolo bunde sirkal tini bani ari akolo bunde mazaka tini kola ari akolo bunde dikala jiran yani

0: Assalamu alaikum.
1: Alaikum
0: assalam. Mashallah.
1: Umar
0: Alhaji Umar nya kirnya.
1: Korombe.
0: Korombe.
1: Yo nda koro tawa ya tare gulu yi.
0: Ah nga yano.
1: Ah tawa rubi ka antuni nda kerko.
0: Yo ah no no. Ah tawa de zamu makaka suro kuloi mare.
1: Alare
0: ingila zamu makamilo kan biya yewa nam
1: awondi de kro gramen gujin no
0: awondi de kro gramen gujin
1: abiya kare gramen gujin kro gnye
0: kare gramen gujin ai zamanum mana da tamaturan mum zaman
1: jawan
0: zuma go jawan zuma zo awondi de aw gramen gujin kare gramen gujin ya falmata bulanji
1: ah dai kam da jero ko
0: ba ma sa tiji ba ma sa tiji ani girtina
2: ara a wani kare ga yawa gujina re ru kuru ya ngawo kriya
0: oke ru kuru ya
3: ngawo kriya ko shakriya
0: ko shakriya ru kuru ya zabsuna bazaf mu ma
3: zabsuna
0: assalamu alaikum
1: ara salam ba wani dawo
0: da kaliya kaliya zale
1: barkama
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah malmo ringa ma nani
0: malmo do ngamma nya kirnya
1: ah koren ko ya wa to yi
0: ye wa nya fanjin
1: na na to hani na
3: fanjin nya
1: yo abude zauji na
0: abude zauji yo
3: abude zauji no
4: abude zauji fero rongo ikilda
1: haya
3: ngamma nbe nya ngoi do
0: malmo do ngade miya
1: ande
0: yawa
1: awo mawar kafin hani yawa
3: hani an gamban goyin bengi na hani anya
1: wa hani ma awo yayi mana yana yin cikin oro an da ayi kalan tan gara
3: yayi mana yana yin cikin ne larsa abana fero fero larsa zare bari min na yamo jin ba san dai ina da larsa da zande larsa da residin kuma ndi are fero are wone kollu ko zin yanzu da sidin yayin goma nan yana yarucusku ne no
1: har ma zan dan gala
0: kiran yi yana dero kujo
3: sai to da koti ne
4: gonda
0: ba ku
4: da
0: ku ayo yana dero kujo sai yari mana
3: hero da goti
0: bari mina yazi
3: yari ayo si
0: ina yi mana kuma ne sidin
3: ah kana kuma ne sidin
0: yo yayi mana ina yarucusku ne
4: ano
0: ina yaro kujo da Allah ya guze
4: ah ina yaro
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam da tukulewa.
0: Kulewa sulai.
1: Alhamdulillah.
0: Na'am.
1: Wa Muhammad Bukar ne.
0: Muhammad Bukar ya kirnya.
1: Muhammad Bukar ya rika hore kuram. Ndukulawe.
0: Ndukulawe Muhammad Bukar. Muhammad Bukar. Kuram. Kam gono kuruta magana nalan. Ronyen doktre saulan. Karuntu ta danye nan dira askan yana lokton da gwanu faras karam da ne duklawe da karunturo ta ji kuru gawo nan da alabara su kuru kuru da su da ya zamu wa kuru kuru ya yi ku malmadi ro fato ya yi zazab sana kafa kiliya silaima faras karam adibirin sarro nan dira da wurin ya kuje ita gadgayen su su da ne hukula ya buno ta jani kwanduwa nan dira faras karam da wurin ya ta gadgayen kina yaro ya falmata malawa da ya bulabarin gaura kuru adima ba masa cijaya Muhammad Kamsul Madoni go tsasuro faras kram dieto isaro tanaro askran de tanase ta jukuru nala ne dia fajara nyen kafa kdewa sleima brin sarro ma bariya ne do tornyo kudi ta gatken kawlok to shimadro kruntu kdewan to suno wassalam.

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي.
1: Assalamu alaikum harami kurintu ndi so so tusro uso andia kurintro kuma mai ala andia first grambe tamtam masa bisro kurintro baruwa ma zawalle adro kalas sudina tanasa kusro bulbul adelan awdo ne zande ndi shima kala malma do ne adinne su adi bana jiriye de sari tanas maro na shanzur sari waro ne do hazana masu adi kawdo ne sandiya dawo jamiro tikinne malma do ne adinne ne adi sandiye bana Saida zana sadin na kashuru tanas maro ga odun yanzu tari waso adi sande bari min za su fiza da jamiro tamin sanai allan naftin lefai ada kuzuko fondo nan karo son zidi lamado ne nim zurtari wero tamuna ma boko arame ada sudo ne adin ne men kashuru na shado ne lardu Nigeria ya chata Cameroon na Nigerian kuntani falfallo diri ne riyan futu malumma adi sanna zurtari tari wani ne da hazana masu ada hangal za girza kawdo ne sandiya dawo jamiro sakin na ra'ayi zaudo ne goza isanan masu ada falza naftin lefa su ada dawo jamilan tawtelan burhawalin lardani Nigeria allan birniya zurtari warin ne dawo hazana kadda beji ya lagdi lar Nigeria allan surokre bonnoilan baba goni she follow kara dawdo ne zurtari wa gwamnati dawo haza isanailan na shahallamti allan sandiya ginaza do ne dawo jami aro sandiya chako gile sakudo ne malma dinne ade na shanzaru ne naftirin mai rehabilitation center ado lezanalan ayyadero malma ade sandiyo clan za su afaja goz zandiru ne washan di ita gaskiya na allan bayan zuda cin zumfanyo
3: sai da ne karun ya kige gana to lamararin ga manu wawo da wa kurna zina malmai lamar da yayi ma ban waro ba a wasu kana da 15 adoin anja ala riza su mun koro ga yana da buroman malma so me so me liman bodiyati na kanado awde awti yaman aw shagoji na ba sai malma da gidi har ma su
4: adiyo so ku kirma malma re ne ro na si haso dio barizana dum manan za shi ma da tinin arinuwa la hangal hangalin klando so ku de
3: angal angal min awa awde ma lok to follow ngi bodiyati la angal na kanado angal angal amsa da taida asusun zabuwe da taida za wuzu asusun da malma da da kin zaro ga nan
4: ya sakko kirma malma da au isana nan diyo na si haso sadin din nan ya tilam kirsa sanna ne asonotin
3: tilam da lafoto da an ya asonotin duma rai lanna ba mana kutta ba nan siya da kutu non ma da lura na adisa taida za bayan saurin mu ne dalin zulambiya dalin sudu akai ro taida za wajen kam da rasu dalil da wasu din fafar zin na ba ba taida za a waje zai sai sadin da 1729
4: yan gawo kirmana ya hallam zana go taida nu ardinuwa futu hallama malma ade de nu adam gile gawo da luwa lan wal malma au bin gwamnati ne ya sun go malma ne ro walta nasiha ta ide kala science
3: kai akai walta ndu mai kala sai sai da amla e ko ce ka gawo da munan am da da bara zana sama na mana zana da giya ndu mai kala sai
4: yo kirma tartib da malma ya gozana ma na shanan da dawo jamiro ikoi aro ngongongongongo audio ya sandina ngo a wose hatta ta mangana surodin putu ne jamiya na muyi mago zaina lai
3: taida zila bayan kara da ro gozana aduma bayan na aduma suka anja jamiya da manafin da duwa so kiji dusu sai anja mangarzana ya tsira nai karai bayan zai anja ro fule zaina ngo da audio alai gozana ngo da laido giya putu da malma ya burai fitina su aula so da arigi so bayan da ya file zuna taida zan dujiji kila kutta mai asuni min awudan sai guzana da kusa da nim kaka da ai ala bara su kike tawadi ne da luran son dai kanu rumiya fitin sai guzana ga irman ma file zuna
4: arin ne ro kra so guzanya
3: kra taida za guzana to lotar ne ro andar ma suran je malama adin ya ala bara su kin dai am da luran dai amutsana ma ala bara su kusuro am luran amutsana ma waye kan falkumaro
4: Arezu rehabilitation center na laburoman non marin kirin.
3: Buroma wo ma ji do makoro karako e suru mako e lanceto amul koko.
4: Iyo kirma na shanaftin lefa sura to tiyan tana so futu malma su ade nero a wasadin su ar aula sa sai a sandinan biya wa rumin.
3: Da da aure rai na mari nguro kara. Da wa wa zana kamaran duga ande so su kira kira zai monti ko kira da aula so. Am doi kalolu yana da ai. Kam da ji duno gana doktun zai da zai neme kira da je wata ne awo ne sarma ba kuma da kawlu yana ma mana kira da sarba idea buye yayi ne karai yau da idea kazi da ji da dun yiro aptina ro no ma te da zai shuma te da lindela am gaptana de ande manap tu kutram da ide yene ide le tiram je rishilan am so di da zai kam da kalan da so na wala mu kula so ne ai nafti am da imbure ko zana da ayye nafti gauro so rin nan kanado maluma de ne sai gonum ko te te da ne rayana gwamnati te no so kro do yi ni do luma kai de sanya futu yena kai de a am da sanya ba ma de wato no na sanya labara zai na do sai ga na zai sanya ga sari shinan zo sai te da shi ma house de we mai mode
1: arishima bayan do ne futu baba gone clan za su ndine saku do ne malama ade san dio clan za su a fazanyin surure ne na sha rehabilitation center allan lamarin ne lumzurtari we roga ale futu bron fernora mi ferne na ade su do ne adinne melambariyetu gle aitid ra'ayi zaudo ne na sha adinne sulan lamarin ne zurtari we rota muna ma ada sandiya hallamtu dau jami'a ado tikinnen Malam faldo ne Muhammad Bukar Albagawi ngo futu zandida itagat kena rota naso na shado ne halamte allan nzirtari waso ada klaza so faza insandio da siya so asadin kaudo ne dao jemi ado sandia sakine
0: imam zuma ya mashirita kuwa inshallah
4: ngila zoro malam au ngo sakudo ne kruma nzirtari wado haza isana lango mnate sandia muko indizu sumona gile kalka loktu sumona allan ayso ayso nangi malam maru rokora itagat ku kula sandia dao jami ado isa ga sai da tunne faisan nan karo
0: a ne brosalak lamar da baritin da brosalake mare furtudo ya kama askara Nigeria operation corridor gulzar masandiya da sai ma badiza kurukura rimanna soja Nigeria shi ma lamar da su tulu Allah cira da badiyatin yawa sandi klana soja kuja kura kama general shin kuntin no wazi da badiyai yo lotu brosalake hawa da baritin are daji gwamnati kama na sha kama kande so awala so da hawa shima da support jiri martin ma da to ndin da tulun amma labara suka dare su da gwamnati sai ta hawa shima da simona labara suka sai yayi su sadin kashuru do amma tartib la zoro dare naro andare su gana be alamin foundation sa shi kuma alamin foundation ne kuma bayantin zare sandika zare tartib da kuma sadin ma da tsoro tartib da ingila ga gwamnati mai sasir da sai kolzinala shi kam miyomiyo au as individual do so sha bot damganatiya shubu hare siyasa ka a washi ma da tamuna ma da fulful logotin sai ya waju rayu ka hanza dai bayan zayya na rai taltin za ta tunashi ma ringo go go sai sai kira da ayya gairo muku kira da Hussein a buru sarake kazi da tamar kazi mai awa buruman kazi ma a huda sudu da shi a kura da amsare no za hayyaro aure awa da suna da lamar adinni alaka da diwol da awada ya sai dai diwol da adinni da man awa adin asuza sa awa shima da chamo da kuma isa ya adin din gin sai ya sasirrum awure kuma karu kada ude karu kirin zaro da na marin su tuluro gin wallo ma awo zoro kaziya adi suka daji awure bursal kaziro an da ruya na da lotu bursal kin isa na din sai ya rumin ni kalam ne lotu sai ya bayan sai ro bayan nimiya bai bari nimiya awu ya sai muamala barniya sai kala da alaman na biya am da ro shaktana ye am do riza na kai ro sai ya fani sai ya gefan dimin kurusan diya na mi lazar kwayeman kadawo shima da goza isan da lutu kadawo shima da tulorin baritiya da dole kanadi murarzuna a kidan da sai ya struna ma da lazar sai ya fandi min kwayeman tin zaran au shima din bai amma ala bara suka daji kazi ya sandi ma da kawo gawo kuntawfal au ka mawfal indi surula rumin au shima da fulucin daras fal indi akai la rumin au sandi ma da fulfulutin adelan isa hatta sandi kalan da au sai ya sana ma da taltilan isa chokoro da idiyor shimar astubalan kashara akai da derilan do isa shimar bayantin amma tawdro lutu ne bro sarak kan sheza bro bro yedin sai ya namin aw sandi ma la da tin da kulzin la ya kursin da namin ala bara suka bro man aw shima da asuza da ji kalkargin nim kalkargin da asuza ke shari suka da sandi har muamala da zawar kambai ana ka da shi sandi ma har sana indiro am kashara la akida shimar kwaye man sai ya kulzin da riz asuza ya dano yi aw la duno za ko zai dai aw kinala aw fitinala sai ya duzu cholaye suran kisha nare hadiza asuzan yen sayro karkallo hadiza bayantin mana hadisa la gade siya bayanzana mana sayro samma turu sayro aw shima da na follow kilti sayro bayantin hatta sandiye isa kana'aro mana sandi klanza da isa ardizan tawodro aw dare ngawon sanna mari talt ayo aw sanna ma da kamandi ala siya gawur zuro sandi klanza diol kama gawurai diol jiri isa da kamandi da siya gawurzu kuru jami me ode siya mukon dilan samai ne
4: ngo siya sana sana yenu yuguluma siya sammo gnanu nasiha sandiyo barinu yidin
5: gilesa ku shimallan shim jiran nan da sorin
0: kam karan su runa da borosalak din sharumiya shikara zai ya kasasi ya kasa ya kai biya shaushaulan barizan amma labara su kidan gawo mawfal indiya din insha Allah tritin da baritiya turo mare kama sai ya zissa karun zaka ka awo tun awo na karaye ma har suriya ya sai ya duwa saka kalle sa wallan yo are labara su ka ar gaskiya tai dange awore sura experience fandi kala karaji di kala labar ashimani challenge na fandi min borosalak din awa dalilan zikirt shilal zina mariye kalala
5: to sai ro hangal hangal ne awon ya isa kurukan do roga sanya
0: ta wurga sai
5: kurun min ku ma bana jiriye da su dinga wurin isa da jami'a ro ga sanai na
0: bana gana yi su din kur sai ro awurtai da za bayantin diwallo isalina da tartim zugi adin dinga ro gin asutin kinga malai kwa bara sala salam gairo gin kanin ga tun gojiri makalan kanin ga tana gojiri madina kanin ga tana a kur sawa zungai gawon zuwa shi

0: ya shaada dai akar asusun dala dikina kamara kallo kareye ya qur'an wala ne asun gi de kamaro amma do ne de isanan de la kwa waza walta karal walta ila ai dalilo non gi kinin ga da tamanyi lan su din yim lan ku
1: yanda shi fara scrum don ya zo walla de sauyi aulan zirai fanduma
0: a aulan zirai fandukina da kullum sha gakin na de kifutu do ne saman kinin ga kama zambe injira ya kata a wado ne yin lan kamande yin rock ke ya surin kutti ya surin yana tun masa ya fakki jiro da an ba kamar amma don ne tsawa laga sana har kutturo katara kun nan da ya fakki jiro ga sana da su ce tambaya da kutti ne a kamande a dero gana zai ala gana zai ko su jiri andira ala gana zai
1: tambaya ngila zoro umar habib tai da ne yin askrina loptum mafandim andia botro bena kadda gwanim isum don ne am gade diwol din kadda be ci gasa kaurin zagum tsaya sarana andia afune diwol don ne gade jami kaf suna diya gone kaurin za fantinan karo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: nduma na jinda andia bo
2: bana masa shawari kun indi min manaji
1: ngila zoro bana masa tumangana ku gin faras kram zo li ar current bare mu
2: ade ga kin na karako
1: ngila
2: ade sai da su ngila sawa albagawi de mana la mana zana be fasal gwamnati de yaro fasal do ne kuma alevin foundation ya shiro shawa babul zana dai monji nolo na gwamnati do fasal do ne kuma alevin foundation ne duno siraya dai kwa amdoni alamtin da train wani kurde amgade yayi alama da su ku karun zaro ga isu andiya sai aka lannan ne
1: ya ta na so kurma putu kurma malma ade na sha kurma akida zaudo yango za isana da klalan sandio asu zaro fasari do sandina mai klan sandio bayan sari klan zaw sakin sanan ngaru ne kurma sandi daw jamiru isana allal ayi de ro mu'amalan do nan dia sai ya ciru ta na so na sha asu tudo ne kurin zai futu kurma akida ye kladin
2: a shi kam ritaman daran no lana ngila en kaldiyen ka surorun biya sa allah arar su tana ro lana ma taida su kurin su sitai yo dai sa o shi maru wangos
1: bayan gozu isina dunne diwal su kam gono wata magana muskofan dimiya an diya boni min aubi wata ya yaro nun an diyo zo minu da ci harami karintu inda so ta na so shi maudu ada ade makuru a wadu ne gare kaf suna zira ya fundi maro wallo na maro nun an diya boni kawari ma gamgami assalamu alaikum duma na jin da an diya bo kuliyawa sulayin duma na jin
3: a umar umar alhaji umar mana yin gura gajere na
1: ingila zoro umar alhaji umar ya kirinin
3: ramzole ah dai wonde not na chare fotugul zuna zo maro shima diol zo sai buron ba akira gere wazir sai fosari kala gai sar kinzaro gana de sut dai fosari de aini hishima fosari od dai sai ro gulza ka kallo asu zai ro lono ma ko ai son awr tunun isum gamya awr kiji ba tunun tip ko mo lono ma ko ai son
1: yan gawo isa dawo jami'ar gasanai allah litiram za yi dero curu
3: a an wannan awon mana ba amma ya yi dasu an akida da kwayar sanci zan hutu yin din kwayar ta kallo su lumi har maru kuwa hutu da yi malama su da walta sairo a wanzan buron gulza kin zaro gana ma na ta kuma malamin da safa farzan yi rawar lumi kwayar sanci na ka akida da kin zan zoro bi
1: ya so kuma sai dole ne gawo da jami'ar ta kinar man murar dole walta sairo kula akida irin klan za su a fati murar tuna
3: da maro gulle ngalla maro gulle zaro amma tinde ai kwai san ne a kidar tin zan be nan karo a wai safar tin de su kun da ai awo su safar to gindo kwai san ne a kidar tin zan be rawal ya kwai san gabta wurin je tin zan kwai
1: yo gileta na so shi fara scrum zo walli Allah awularu asun mi man zira ya fanduman biya ka ubare zukura surna Allah
3: da maro gulle
1: ayye de tumangana gana la kwadin mashuwal doni network kin bai fando ga yi maranu an dio watiya yaro nu zuwe assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam duma na jin dan an dia bo
4: em gulla gulla ma ya jirin manai
1: ngila zoro
4: ah kila Allah mara de rinda yi
1: zoro
4: ngila malmai malmai sai da na sha de sai da zingila amma dai da an da de kuku kuku da in da de sai da ilmu zaro kan da zanan ka da an ya wala da kan zaro ga in ba amma gwamnati suriya sandana da amda takiyar sai don yin ra'ala nan karon cikin sanar ma da jarfar suriya sai don rukun sai amma amdo gana na dardar sai ya gana gari ya uro roza yi wannan ya sai ba a wurin ya sai ba
1: a rin na sa gwamnati rin na san da rotu doctor sa sarai murar toru kurin zarin akida shi ma da san dio asuza san dio jire da asuza
4: dalil da ya gudu yana da wato an ta yi ma da kashi indiya ya suna sai allan nan karo tsawaza ita na ma'adu ne kuke yin kalfi jiyan kalluwa da na gadar walta yi ba amma kan taman aulama da ban la su karin zuwa zuwa su nuna ma'adu da an na kira da wajin ba nan kato sai diga na la rota na mangala sai da rota amza
1: ba diwal nzu kamtuna tumanguna kazido ne netoke mbero waltin harami kurentundi so waka odo ne diwal dune waya mana ya bonu ya adine ndio goyo kwane no play dune tamtama ala nkuruna teo.

0: ka lo yo ya na na le yo ya da le ske ingamba
1: gela zoro krantu tuma gana fle ade gana ro kurunza gonorat mandia beji wonde justi faras kamdo hakwaram gana da krenya nakara nadoni faras kam shimalan maudu do kude zandeti ma futu burona urmatena ekla shi ayo doni shi jemisoi homa maskonzan gota ya mashuro na tarana jungle justice au move justice gultima de clan nandiro maudu wa kude zandeturo krantu shi futu home au bi tartib doni shi jemisoi home sawara maskonzan gota ya mar putin fuska sharan shandia sharai shimzun surin eklan notma doni nasha doni sharai tanaso lawyer la doni bashir mohammed mustafa shana ya chore kalashi ayo dokultina mar putin kara fuska do sharai alan ngo au jawaran do chunzun chinno
2: asa ayo kame ayo mukonzun goja she tayo doni shirot da sandina ma shiro sharai sidin misal kuma futo bayan dikana kai kam chazu boko solongura la number 1 do sai awi awdone shiro stealing ko tapes shiro gultin be harishma committee sen naru awdone kundo dana re da isa yadu sa police en yadu ko to sa saru home committee nan da di ar mare katap ka shima ro gotu wataro na ma sulungu ra home do kamnu kam shima da baro shima do bawono ma da ne ikra ma do ko home do ne kam ye zuwa da ne ro sarai ganazin a dan home mu kon don gonwa da ko har isa na square wal dana da sa ki dai mai dai da ne akwal jimba ne kalama da nga ma sha tawa da mai lan gana nu sha home tiro ne ma sha home no kuru ne da mai gi haki do ne mai ar ma da ma ne kun do nu da isa har yo zo sar walja ko ai ba ne haki do ne na square wal dana da ko ne ma da home kun sku ya zuwa ya da ko ne ro gana ti ne do ne a da mu kun don gonu wal mun ga ina kam number nyo se de sha ci tam ko sha ta ma da sha ha to ro wanum ni sha ho sha ma ro home kalama ro dim har isin ya zo ro wallo da ni ta yi mani masha ya zum dai ana karo da shara ina kwaljin ba ar maro kam sai salaja sa awjili kam la jili ayo masata sa sanar kwaljin ra la so ma awjili ar wat nan karo a kur jama bo yana sa awshima da am salama suru katab kala ma salin ne ni na limbe ma kashe na shima da kwalle wanda yin kuntun ayo shima da so ndai misal la kuma hom ga ya zayar waljaye amduni nadin awshima da participating hadar zana a washima da sanna samma so shara e kwaljin ba sandi samma sa home jin bis ayo done sanna da sukin yau nan kar home kamar mani misal chudu ko nasha nasku erin a ama ungu waljin kuru sagi ma sa home kamun indin sa done katabawa do ka done mukon don gonuwa din a washigi kuma nasha kisa gi au gare yayi waja a washima do shara e na kwaljin ba a wai shi ayo manan karo gine ro da macin a wurin do shiro divin a ne irin nan dai sandi sha home din a kusa shara do sa tariya shara ya nafsu surin shi discretionary power nzu do ne be a ayo nzu do ne sirna dan kasan walti shara ya shiro a ugari ya ganazin shara ya shiro tara ya ganazin shara ya shiro nala jiri punishment kala kala be punishment jiri so gulimia shara misal lok ma waja san le ne litari kuma gwamnati ya da waja lesson le ne prane ya shi a warma tara ya shiro su ganazin alma sama discretion ai discretion na gulimia futu burun gulmuna ide misal lo home ade dinia sa india prison ne namme ma shara ya rasu power ones bai datu sa india ai clan dela ro walta kinta india kai ya chiro sarana ya guljin a rasu sa india tara ya walta guljin a sa india au gada ya rasu guljin alma power ones bai a alshima kadda da jero dai kalma da gulnina da ya wado na jinsu abonya na bema da jamiso au kalanda zauro furumza jili paras karam jili pato radio sawale anguro karkaranza kuruna awolo ne homa au homa lezna ram sai maza no jin no zain walz kuannan kado lar ndero dai ngala ro chiski yo sa hom ro awar mai hom gulja dai mai da gayeno kuma ngalau amma san mai da gayen ba ndu sa woro sirin gulja na kam tinile wai wajin ba anan kar dai jami so hangal gana ne ngala ro
1: ngala tamangana jami dai loktala andia kranzana to mandia mbiji kuru hangala gana tuno tanoso kala shi lamar doni homa da muskon gonum nye kalam lar fa da tema de futu doni nyiro awa doni a girzi nda kuru ngawo doni shi awo shima da kundoni mia futu doni nya home tinda andiro bayan hajo barista bashir mohammed mustafa da jahara mi kran tuso kawo do bayan na ga de mbiji kala modu shima den sonya ilenye fule ada kranye sha faris kamda gom kotro
3: ಬಂದ್ರೆ lai per khanya dilai lenyin nane anya na duwartia bawakan palle dir masala karadi kan palle dir karadi kala kan palle dir sunguzu kim kan palle dir simalo tane ya ba kudero
4: alayyo dero nale alayyo
3: dero ya ya za maira da alaji ram kori jan jan dar moza kori kun kuma sanyeje zara ya jara ya kori kori anum nan wiro yanum banum nan wiro kera kamu ganna mai kole pangal wori kori kun kuma sanyeje gusani madaran zulum kori kun kuma sanyeje a jan jara ya jwaye nan lai banuri kan zuna kori kun kuma sanyeje kori le cin zulum go le fara karukum le tunduri rubu Jiri bugu ni wayaro jiri waye waya ya magul jinya ya watkalangari
4: alalayo e anale ayayo re
3: anale nanaya nanale lenga jariya ye anikwenye nanaya nanale lenga do jari yebula bulaima bulama duguri durnima jariya ye ayamadu yama aleya gacha jari malum bare ya jal jal daru moza kina yana unalarai budaya ye ronum ye ro
1: lazoro kranto fule doni firwa krosemada kranga eta mangana fule ade gana yero kurnonza gotna tamandi ambeji kranto wonene ndia kanje se gozi proskamdo hakwaram gana fatu ndara sone da krnya nakara kama radio moskom wolo na ma proskam shimaden maududo kudena zande jamaade shima kala ayodoni jemisoi sande homa moskon zan gonum kala zalara fida tema shuruna sarana jungle justice au mof justice gultimade kala nandero maudu wa kudena zande nakara Soropas kam shima aden barista Bashir Mahmud Mustafa shima andiro kala papazin tanoso kala maududo kultinama aden daji kurukwaye barista nandada kolenden sha chore kala lamar shima abikawdiro andiro sarane klan gwao jaworo world collectionaw
2: a futuna tana re shillab dorina de lal rane ho mare apiso tsari aro leden sanyi tsenya mitala world ko konik ngayama mai rolja wonde doka mukolan wonde nye goni min katapra jiri ishae aima fitna alisha ko awala makamla nyin raw di sirkutu la sidi ay wonde ni awashuma nyo sanar weda na shuru gna kenam wonde ni awashuma la dini han mar sro doka dabkata sro tari lor de dabtana da isa awala kutu nyiro waja kashe na mai yaro report nam yade bro nam yade nya kranza dai nyiro odone home sandana man hakkin man yaro samo salin amma ni doka mu ko men goni men gullimya awashigi yayi wajin kurun yin mai di qur'an manan karo tari lor de din police mbey ngay court mbey prison mbey nado ne biya shar jiriro hakim awzae shararam don le numbro no mahakam nyakrante nambe anan kado mai hakilo ne hakika ma hakim niro mai wer mai mu hakiki ma makini talayegi sa o katutu niro kama mesilia le num dai mai ro bruno mai kamera mai chai de shima kasmo niro hakim machin gi ma ni doka mu ko min gotir an mar sandim bau kurawa shima rasulullah de dokalar de dabsna anan karosa wala ma wajae au kutila mandiru waziye wende andi homa mkwende nguye nyi homa mkwende ngutila adishiri talitu kura ayo kura shikila ndiruma nima jire ya esa homa mkwende nguye nima jire baro wali min ana nkalodo kaya dapsina anumana wende homa so mkwende andi gwetu maro wali nyi sapia isa wala kutu waja haa wala ma ripu awei waja jemisa maso nguru landu waja wende andi homa mkwende nguye na mishalo kwa msolo nguru ila rumintara baru ula sataya sabaru satana adi sab chawe ad wande shayo zus awala sogi a chamae rohano chamae rohawya maye shima washo sedin bola sala police rohawya police sakula shindu chadda ja da shagozu ne ridai police da barano in kula shilan sas na police ne amaje ne man to sheda ide a time gai shima baru sid anne ma sha tai da sala police sha kala musu da ne man lenu sheda yuin fusha men da sha ra sha serin kuda futu ayo unze sendana ro yo san ne ndi de kala kal foli de rewi ma foli je kana sar lamar ne rekwata ta so ndi mbaw ta sa cha cha wa de ne a ne foli so ya de mbaw foli so ya de nga min sha kullana na walanu sa yo zuin a kai ro bauja ne ningura ida ma na tin na fandu mbaw a yi suka gulluwa ne ma hom mukon don gonu de suka sha hom tulu mukon don gi ne biya tawya hatu shima kando amma sa sha hom nuin o shigi waja kwan ne ta ba ayo ro walluwa anan kalo da jami'a bonyan kana ri boza na da di si dia alikuwa nyimu kwa mtuluma ama nyimu kwa ndani yao jiki idimi gulimia alimadu shigi ya iwa ajan kuru mkini indimi mayedure ya dimido aa andema huo mena wala nubia seesa kima nasa kusinza huko nasa amansi kere tenda naima andiro wangai kamdiro gina ula andi seeri mbea wala asa seesa awazan ama saa mayedure walja numarasi kila mayeda kirijumba maye homsa narudue seede apilu gidimi luma au kasangi ya washumari uriminda ranum gulimbao sai dai shararan fu ya romana da girimi awash kota shararan de rumal ngai sanana imbe kurai imbe san shararan ganan nirawo sadu niro kutuma da iranum afildim shararan samero yadimi amma da gima mai shima da wasana da tamaro shigri mu wanjin baga kin baranum gullum bawo amma sabani alam hakika kam kama ngurofalin awashigi niro ganaziya ranan putungu da fitana ce na nan tanere wai bawo anma an karo sharai da kono dogalar da dabsuna sa awaja bandenduma ayowa mukonzan gozi
1: galazor karantu ta magana bayan nazar andiya nan dia sama so suma karoyin kirnye ne kurare masurundun sare zuwa fande ne kuru ade ma gonye fada teno ta mandiya biji ta naso kalashi modudo gonye kudena ma kalashi ayodoni jamisoi sande kalandalaro shi home ada muskonzan kota masuruna sarana jungle justice awi mob justin ultimate clan andero parisa bashir mohammed musabai ala baras kuro ben hajo ta jarami kran to lokta karkalin kirtiya diwal wa mana da furmiya nandero rokta ya nda nandero tuya kala maudu shimaden abi andero kawdo hawi tanoso kala bayanadoni andero shinotma aw parisa bashir mohammed musabai andero hazina alan diwal wa mana doni bonu foras kam dorup tuya shima sefor uskufal diwalar fal usku fal diyo araska sabar awi sabar lar sabar fal u diyo indi sabar lar araska diyo assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: dar rokliya
5: gaju mai don dar rokliya sai
1: alhamdulillah
5: ngala umar habib ngora gambore wacir karafa da karantu
1: ngala zomar umar habib mawduwa da gamin wandiya
5: burasalake maududa tilotilaro gakana bai sa bashir muhammad musafa tayi da zo bayan sulna alhamdulillah home done kuma mukun goce yare shi chaman kam hangala burwa re tun magojin baw nan mu molimi a kunin ga da kuma yarin awala ganan ga shiru shi kwaya sai nar kamsa fallan ja sai ma da rumin tuyai a azalzu home da mukun gojin su bajin amma shi kuma ro kam hangal laburwa bi ma san bare kawo shiru ji di miyaye wala ne ala kun su kuljin kam lar wala ne ko mai yaro sadin sariya mai da home da kamjin ba ala ala shiru kullata amma bi an hakiyin bidai ba sama yo kala da hatta kuma ngo kuma su ro kawun gawai ko zuna din shi marabam joso na shi sidik kaduna yalla kamu ngai ji are shiru home kon goto su ro pelitation wasa to har da ce wono kala shi durin da dinta kuro da re kula suka tanya kin jala shi na no zai sorin ga ne kaps kana na kara sorin dole a shi ma yau wani sa yawa ne ha da indu sai a hawar shi ma alfan zuna yana nan mun ne ma kawa ba ko mun gano shi yazo har ga warnuwa yau tina arin gawan aure ne kam ma konno kulo ne warne de a ala bido kam ma warjin ba kam arin gane kam ma warte de a hadin man haram ko homlar yen haram ya kuma wata yare cha kama sharakir muslimin ma kam duddu nda ya sama ba ce tuna sa home halala sai ce na ko homlar de man ko home so sai raga na tin
1: gaida ma
5: sai a kurkula arin man kare ka on gawa sala an ga jiri machine ne wayan da zaya kam sa sata machine da warben mayar ya da ko ma afi masudin babari kam da kurwal te kwalzana ruyan hawlasa da sai ya biya ni de home da mon jirma gai mayar sara ana ya da kwalzu afkin zai ya sai amana ala ne kalewar walle
1: gai

0: Beditina ma'adu dawon baro aiso idai gade ti dia santu na sha done jeme klanza itkaro
1: au vaccination da dawon baro au done sa dia sanda na klanza ai kaudu sande ma jiri personal hygiene so futun gawai be nan da su gawai program an gawai rin da yana idai sande na zakan daya sabta rosa sande tinza sabta rosa sande kambonza klanza na saban sonda na taran gwaza su sabwatan laran da njeri sabta makai data sabta sonda jira kwada data wanda kambon kan zanza kara kwalda ci wona bi dali muswanga tulta u tokta u wan sokon gawdi faida na ko kuma so ka sata da tulzam ko kuma so ku don dile dana ko kuma ku dabbale dana ko kuma ta ubri zo si wokta lan wanda nje sande sambi soro muskon za tulza ari sadu no lo ma wa di esmin ala isya wasada chudai
0: glaso daji ru alama le so ide jemi so soria grazain baro sentanas maru kutokro na rita so do gazain tanashi kasuwa do ne fitayar sai ada kalto
1: alama do ne kwasa sai sentai soria graza nap sai baro tanasona dita kadwaim kuma wado ne ambulance sharin da yana barfom jin da bodan sindima pitri klatiya fi kala notiya yarti kala tiya ti dunoba awaya ka da son za su yi wanda ya san da fatan wata ba zai da wannan rita ka amma duwana ambulance ma abisa ya san da war kaza kan duro sare biji ne war kaza sare kana rita da in soro
0: kare mikron tuso itmain tamtam ne bayan tinotum ada gonu ya karo har mikron tuso ai magade gin ka kalemi done suwa cholera ti srobla ro embeditina ma an dia notuma na shafa ya zande tanas maro bayan na yana kula shalimi done embeditina ma adu im fa kin taw done july adu kin falme adet adema itlin na kin taw e kaunzu ara kamya ro mi adu sadina hare mi kun tuso e ti mai je mi so e kalimi shi ma ada so mai no da je kal kal lokta alan andiro leta tin zai kuzu ku hazina ka u ben gapsana da gonye no tuso lokta ne rulenye wal ta bayan da gonye gonye.

0: masha Allah har mikan tunde ta magana ga Alatu sun yi shanaron da tunda ya sayo sana kan indimero ba shati mai andiro nyarin zashi ma adu gozu ko zin na done shi futuwero kazi shi ma adlan dan de sulhuwa mazan ne kala ba shati ba
1: dai wa no na tada mai ya gana da bune bozu na da na shingon da ji karwa ci me ubiya isa sha mai cine ci sha kuma ya sa sangu cine na me nabko ni amnum du karwa ci me inji ba kallafi zandu sai rogule wanda kiska kli dada gare ro salda anda yishe na anda kiska kapsu anda sumoin anda sumoya anda karundi hayi hamgin amnum ogule bono let gana wona huram inji biya samie oyi ze bizu mai cine sha ci songo inji chara de cine na me ci zuna ko jama mo gulle ma amum inji ba kallafi gilaro sada sare kuru kararo hangal gina da wanda kiska kirizo sasal da sai ya kiska daro injiri fi ya sai samma faida ni kiska ba andi gonya wanda ko waltu bono da jizibin di kura da turma gilla sai cinamai ciwo cizin na ko jama'a mu gule da ba karai samma ce na zarin andi ro komandi ala ko sai ro ala ko andi ma buyen an ma kumbu ndiro ko
0: wa kanda da shikr mai sor makro da ba shi
1: ta kromo ya usala ka
0: wa usala da ya ta kanda da biya sini ya wanzu bozo na ci na da ya kro ya shi
1: jango gunza so zan na madu makala amma kira to ya da mani
0: gala masha Allah ya krinya
1: daji mai jama'a mu gule bindi kura da zurma da yade adi barama tudi barama bindi kara ya zini kamun do ma kloro suluya moron suriya dumbaro ko zugo zai su de lo gruin arman ne yebu inda da ne ne da griye da jama ne ya nuwa ne ko lin wal tubona da ba zalima kakap ba hisa sha cene ba mai cene sha sa gari wanum do gulle butu su to ya klan zaro godan kamun zaro sadin yan zana ro sadin kam buturo sadin ba sada sadin ba liman kijizoin kijisasen kijin bozan kiza suriya mo kasul gozan ala in sai ro choyde hakin ya andiro butun ya sare maluma rogule galuwado dumbur sokeru
0: kuru
1: tayi galuwado dumbur sokeru kamu ko dia maskin na ro yegulda ajida am wazna da amduro ngo a wazna nandi galuwaye hakitulu ya yanda na so kamu ndo soro yiwi
0: awa wazna sero bulu jamin zudro jamin bulaida sab
1: a connection di shiro ya dabari ya shiro bulda
0: am
1: zudro a connection di ko
0: bi ange ma sero
1: bulu a sero guldo awa sayire krinzina di atma
0: ngala
1: nan ya damuna wonde kumbu dabai buyi nan ya damuna wonde kumbu ngudo e buyi buru wonde nan ya damuna wonde zakatulu ya nan di ma buyi kuma zaro yo dai mai yalalar ne ni ayi suronun fanum a uwa fangna da wallono ma num adal beima ande samma so kelewan nam yan annan gadro num adal dio mai gidyalar ne ni ayi ne un a wa au suronun rumuna okuna da mera wallono ma ilmu ba ilmu karanyo ni mai fujalar ne ni ayi rum wa au suronun rukuna mera wallono mai do andiambozo mai andiambozo aima na mai andiambozo da ha taladu ono ka ngara bururwa ya kudu mai rinbeyo tala ayunzu ngari fiatiri bari sudimba tala ayunzu kaima kani yosoru bari sudimba tala ayunzu yosoima bururwa kulturu dai bari sudimba adi andiambozo daji wala dono kuma au ayu dono jimya nya kan yozo iso ayudono ngudo ariye kumbuleta baiso ayudono bundi kara yezum kudo baiso hun walaro lipseya
2: darason
1: maluma kam indi yilmwa so mayo so zuzu yisha walaro napsa dus kundandi lewa diskru wala lipsen bundi kara yozo ba kam kido akalandro wala de anda da ba kara da kalewa namyen furam dia andelan habchen
0: kan ba nyaari shimar
1: da are ba nyaari da zana kuma da bari wala da lipsaya da yelle num gon mi simin noko
0: la Basti ba?
1: Na amya.
0: La la la. Ah ah lamar da ba karauzuna.
1: Karauzuna.
0: Kuruntun da sarko lukin awo bin roko kuruntun da sa.
1: Sai ya san wala da lipsa ya kirinyo. Ade. Ade.
0: Ngila basha Allah yiro ushe ushe gullena.
1: La la ushe.
0: Kila nyari done taida zu surlan ilmu kada beji Qur'ani matmangana roko ndilan sandi kuruntun da so da tamtam za gozanarum.
1: Ade.
0: Da ji harami kuruntun da tumangana anda tutro gawin na surfras kam done nyari ya time Allah. Usoto martawa basha tuma banga shi ma andiro nyari zu ilmu to azuto. Kuntun da so anda kayo lenye flende mkakai ada kirnye isha fraska mshimadlan suro sana kinya kimela ndiro a dual mana wa ida frumnya nande ruptu wi aidra suro gonwer klan kurba de mafutu ro nyare shima adelan nganganye kinanga nde so du foro gonum gnatielan

0: gilla zauro harami kirintin de so tumaydin na play inde tamtam mado so daniala nan de so mondo so gambo ndara son krino en kilometer fisku skunu da uwa pellan fm e faraskram de tamtam ma faraskram do bal bal chitubu dinwe sana de broken awol me boro a jazna sana de kindi me diol waya manay ndiro furu me kilamo du do yishi kuma fayda do fato hawari aw hawarai tangarnum sasirnum sha editing intram na sarala no tuna makuma importance of editing in journalism shindu awara tangarzna sasirjin editor dujo andero bayin nasinna abi faydanzo andero bayin sasanna kutilantidin andero bayin sasanna misal alabara ska andero china to mai dina faras kana mallantam minti fiak chipalo anda krinu maro wollo no ma awa kadda surodin nashado chida jerida aw fatado jerida awado sadin soade nye asunu mino kurufutu sadin da asunu mino diol waya manay do andia fandu indishima kuri uskufal diol lar fal uskufal diol ara kuri aw bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar ara ke diol Assalamu alaikum gobo dubo awon me gana.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nduma na jin?
1: Ah ngala Umar Habib ngora gambore wa jin karafara da
0: karantuwe. Gila ushe kinshero Umar Habib.
1: Ah balbal situ gurin muye.
0: Ari.
1: Ah awado ne program ma aw andero balo tibure kuna zora kalanda fazinde.
0: Mm.
1: Ah na shado ne editing na shado ne. Awara tangarnam tasirram tsetsepe bayana dero kurum kanil sim
0: ade ila dero
1: samga na amma da misal gana goin kame da ni misal ngo kada min a shinkafa ta kare ko loro yum tudum ya o faran krero tike aye so ron budu so ngai a ya so dore ke so so bara di tedo jenja dai a turin tira to nuka ayo da kake ni kurma arba da zuna kanan bu ya editin na rasu mangana fotu kuma bayan jimare ti hawara da wayan kalyen kan tuya kan ba wani hawar rubo to na da in na tuka ngaro sa su da sai da kurshi ma halan zawo wahala da ma san ma shi ma sai amma kan ba hawara rai sa da tinde ba tangarra sa su da sai za bure ya ta lata da ayo ga daga fu bodi maya
0: alai
1: yawa ne ya da shi kama hawara sa da tinde Sida apri dia ta la ta boma da shiru wahala da ma shi kan bai shiru
0: Ale shiri yo shi ma da lezu kula su hawar sabsu sudu do dia kam do na kwata kuma editor dia sa su tangar sun da so ti kya sandu mana igo ta sandu ri shi ma shi su din sai ni dia roko dia ci da ara
1: ayo kuma ngo misalo kuma ngo a sidi do ne kuma astra mobile la sala na wa zuna ari ngo duriya monte a goda le zana urula so da isna ya fantuna ya kuma shi mata na so kama hawar go to mari le zuka ma hawar shi Allah ngo zu tupa normal shi shi kampalen rota hawar go den bawo
0: hawar ya kai ne go den yo hawar ma sana sana ya shiro angle yen yo ni kuma da so gonum le tin zadila sai ya lafa ndum kudode hawar ma ndum do
1: hawarari di andiya ka hawarar falle ga indiya ga kadamar le zugo go suriya
0: ade
1: suri editing da rota editing da nasu sama byron zu da but alaram zu go nasu kukuru zu awala zu don awala san da nan da ya cikin sandiya sulin ari shi ma san ma zu go ne da suro a bayan dori da zu sakar ngana
0: de ade
1: ya da nasu alaram zu rojin awala jin ari san ma salakti ya gojin ur awar ilmu yamura da zuna ko da re me mana zuna inde editing zamare latta kwalenti sumaro na shi ma da fandan ba su da jire ko ya ne sallo
0: bayan da fani ma
1: drama yawa am drama a yau da drama jiri sadin na da ku fallerin tiro gama au drama ro gama ro ya director go zain ba yi
0: go zain ba
1: yawa ne kun barin are do ilmum do tor a futu fandan ya na shi ma da fandan min zaman latta kwallo na lenam a futu na fallen fandan min wa ba sai kun barin ko a wai kana zuwa a jiri kuma na can da kansila so ya mana wallan Allah don isu dai a are nan gan bro girtu ma ti sun gwamnati wallan a wallara wallan da su kallata fallin da ma fara zira wallan ba gwamnati har wallan ba sai hangalin da gugurun na ro isu dai su ta tsau mara bayan kuma har kala ya tafa zuna dai hawara do ne kuma auren sangar mu sa turu ce ta ni na re andar ita gatu ina re zero ande ande ro ilmu ya fazin a zora andar sira ya sudin urun ya tsira da nyara ka tundura askrin yana
0: zora
1: ka jin bayana kada ta lin tin
0: gila te da yin askrin yana loktu ngonum ande ya loktu allan boturo ade mallauta na shado hawara ya sana sana kuma misal lokrin tuma ande sambe soy ande ro hutu sta china ide na shado maranta humana sana na askira ubai dobla la sai langoza na madu hawara ka da wono hawar ade mallauta tawo ni mai kuma ro ande misal la ima gonum le tin zaira hawar gwani min kun shin zai ranum hawarra gonimin au sandiya so wanda falla inda dai hawar da ranum gonimin kuru adema hutu isa yago wada yaro ranum gonimin kuru sambi kuru adema o gari gabsu na so beji assalamu alaikum
1: alaikum salam adan da
0: ranum da fatu kulewa
1: alhamdulillah
0: ti gurimi wusha kin shoro nam
1: balbal de kurkani
0: balbal le kando ya
1: ande sai zuna kidadon na takuma ki dare na takuma abdullahi na tafai
0: citibulimi kinuma ba ni gana konun da mi wurma ya fayin bare dinar da kolimi ha
1: won yirma
0: ah buruma ya kila ro fayin bare ai kina ba ni gira kina ga wasar yayi
1: a ga alle oro
0: ya ga wasar yayi awala am diyawa ma sha shakta na wara
1: ga wasar yayi
0: kina duro ha nan ga wazar ya rasha ya lanu di diyo man shakta na wala
1: ah alai zuriya
0: alamam du jenge gara konum du hamidi ne ya fanzu
1: ganangalo kuma ar ganangalo
0: yo ganangalo
1: ganangalo alai zuriya ai to nozo na ta ti ah ida dono jere da ade na zoro wahala me na ani ga kuma kirin ya na no no to wannan yalle mare ganye da kai ma
0: abiro
1: ah so abiro so ne sa suru dangar no kuru ita gar ko fa inda su kan da je da zo durma dire no yamba ne ri kai ma yesu kristi dida dono ya yi tayar zoro ce muhimmin zoro very important amma dai kam le zuciya ma da surin da ke wahala da tiriya ila da zoro sai da sana da da ma suri rolo na kula sai ba mare
0: ade lauta
1: yes ko da ala kasar sura
0: amin
1: to shaka
0: gila dai da yura skre da loktu mbor mandi loktu Allah mboturo citu buliminye bayendo Umar Habibi ron dubci malama amde ade ma lauta tawad hutu bayenda di mai dai in futu shi do maro bayenda tinna kala na sha do kuma bayenda sunna du awodu sandi indi rokko ci dada nyina dai nye kam do lendu hawada godu kuda bari she ci dada rokko ci du dai ade ma lauta tawadu alo assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: wa dan da rokne
0: da fatu kuliwa
1: ya salai
0: nam dumana jin
1: ande dubawu man gari man
0: ni prozai musuman gari wuce kin shoro
1: ande re dia ta lata kamu ma
0: kuru zaman ya
1: ai ya san mo ba san na ruya kin yi fayin ne
0: ade lauta
1: lawa do kan kya wanda ga fara wura ne kura sun hayya do kan dinga kura da hankal zangal suri ba Allah don mun dinga kam do hawari ne da shi gozu sare da dinga da kace
0: ade lauta
1: ade wanda ne ya wala fani ma rubo dun ma hankal zangal suri da wanda burawan kai hawari mare ayar ma to wani do ran da las kare na
0: gila masha Allah dai danye
1: ba su ne ya ta lata
0: Ade gila daji gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila gila
1: gila
0: gila gila gila gila
1: gila
0: gila gila gila
1: Muhammad Bukar Mahajin Mamaila
0: ngala usha kishoro
1: yawa da lamar ku tawar sasurnum krate
0: shi abi faida an zuso sasutur abi faida an zuso iklan
1: yo faida an zuso kana mana tin nare buro selakin a mana gara kana da ala ci edita da rasa ne basira asrado
0: amin amin ci dawudin da ro gari gafu na zarin da
1: ayo Tira ude yim zambe ya kuma kuri lamar editor editing nai
0: editor editing nai are
1: yo kwa gatsura tira ude le za hawar da bala za saurin da saura ala sai ro kasa da sara
0: amin arma na wannan ne ya tsama yana da kwa goni ko ne da
1: yo yo hawar da a kun balin nan dono gana gana no yanda sama zo ku not mai andero kam to rosi da jeri da irin tsira su tsira yi kiza andero gudu fa yana moron awa amma hawar da baratuma ne yanzu hawar kada kara ya satta goza sai kuma ro hawar baratuma do na ga din da ana problem da ana hawar kada maza sauriya da editor suriya kuma aron lokacin hawar no kira da minti ne luko wanda ba
0: ade
1: yo minti ne luko na ka editing sadin di garanzia look to kadazin alama hawar minti ne luko na gare gare kararo kranin ya kala ciyo mere wahala soriya sai isin gilazu da kamar ga yin dai suran hangalton goye ba a wannan da aka kallin ya ba sai san ma so da kirin tuma ya rafi ji kam da our children da ciyono awar da mashiran da wani kutu yayi a ajire da mana zana dina ifan tiruwa gogin ya gudjen rawali yo kuma ro andre uri ya nimla diri kuma bulluma kai wa interview goza minti aratikla ro mana ya kuma amma surin a goza jama'a ifan tisan dina ro sakana da sakan jinjin usun da halai man
0: arma editor
1: yo kwa
0: yo kuru ayero ayero hawar da fangamsa din
1: yo tudu mai biya ga tuna marangana da aisuwa tun so turu waro mutuwa non
0: hawar amdo gumzuna arma murado do a wadai amdo na do murade da gumzuna ma shi ma ba hawar da wallo na
1: ni sallan gufi ni mai biya surun mana muhim a wada surna da wallo wajin au injiro wajin da shiri gojiya hatta mai lokaci jo ma sai mana daga na ko sunzu sarai
0: ade
1: sai ni hangalin ma ba are so sunzu sarai da ina ga nai ka goji na wajin kuma har hawar bula gare gare ka dai kiza zauya minti ne wurin karatirin gai ma zauya yo ko dai editor ne sa ta kolya ba ai so wanta na kuru lokacin zai gara
0: aular
1: ta ma lokacin kufi na tarja so tulin aular na rabu shi bana karo kuma misal lo wadda dai ta ando har sha kala fai da jama'a me yau ki hori sa dai da sana dai kila riwa zauna karo ko kada amma hawar da kuru an gala masu goye ka sai duk masu suriya sai dai tai kullu ko jina
0: ade
1: ko jimba
0: ade
1: ya har ma shi sai tai koi da sirin barata mai koi da sirin kuru kurin tuma da an da kujin
0: ade lauta
1: ande kullum mara da kurin indin no yana ya koi da zan ya kuru ade da maka kallo ai mana su suraran kan me dito mana janna ba kaliya su lenki
0: gila bi dai da ya yura skrela lokdu godu ba dia lokdu alla botro arabi krinti ne so onde sandura de onde so ko li le nye fele ne meji tamta manga wa fele ndi ar krinya shena nda ji minti de la chilu kap suna din nai nandiro botu ndo so da gonye konyen klewan andia krinsano.

0: da fasal num daw jamero kalaktro
1: ayso kinasaro to ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejinin notun tamtam nim bejima preskram zawle darasa ne imtalawa yimla misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro ruptine bayan kamilla fanturo
2: da

0: Alhaji Umar Adeogun Lumi.
1: A kama kama kare ya da akule ni na garu kare holduna bali da ni gare holduna a wado kuma ande yiye na da
0: ah
1: nguro nde yare a o ngaji masare
0: ngaji masare
1: ku zuso aha ngaji masare yare na sha ngai ka su a nguro la no lo na mera yor tulur yaro tole dis
0: ta sare
1: amma ngaji ta shakare amma shi ka su bulum kusero ne
0: kos da ade
1: bulum kusero le na karu bulum kusero le ma naira yor arakin fiun tullara ka salla akadan na tukuna ma da kuru za a wanza ku
0: jire
1: amma ngai kanan da tukuyin ga inya zai ma da naira yor arakin ma ka su bulum yana
0: jire
1: ade ba ga rote chore ya nalan nga kamla ale chuna she ka su bulum da ba ga rote naira yor yar arakan fiun karin da tukuna ma ba ga rote ne shaka su bulun kutu a ikul da su suma furye da kuma ngajin ga yima da da a wazi ma da nara yar arakan marasalin ka su indiya da gaskiya tala adalci sanna amma ka su ne kuma mande na madara ya kuma are gwanke rasulu are gudun masulunan jakshan kuma lai madara ya ma'adin am sai ma da naira yar arakan fiun da mara salajin kadalla tukuna madma ngai ma kadalla tukai ma da yar arakan na ya kare ta wanda ta kana muku yan kuryu kuna
0: jire
1: amma na gaptuna kadalla tukuna da wannan yar tulun fuun su ma malazai ya ana kadro na ya kare ndiya na ya kallo sunan da shi zo na sai ma tala am musulman juna da na ya kuru adalla ka sun za ta dinne
0: jire
1: ba na zai amma
0: jire
1: ade ade
0: jire
1: yo kuru aw karo kujinde aw lan amanna sizu da manai aw hal nguron den wa dana himla sanarwa dikana ngala rai dikana ne radini
0: tawadu wandwa
1: wa dimi sim a dimi sim har kaman zu isu lan nguron de sumo panzro tsana da kaman zu isu foto zu na zu kodu na tsawon dana ida kai na zaka ji mai awla sumo sai da zu gwariya suna radio da razu na sai da gwariya suna na ma zu yi bawon
0: ngala
1: ye mana dina din da yace wando wono wanda annan kadura awla so dun kam radio da razo na ande ga ya mana yana amno bana yambe
0: mana yambe
1: ku ka su ye lamar duyen amma bana yambe awar an mara kuna ne fi
0: Alhaji Umar andiro a taman kariya kun be wallan dia gulzuna kuru a wudon ga wala war mazu a washi ma da to dun ai klayin kurnon zu pletina assalamu alaikum
2: amma alaikum salam
0: nda tukule a class ne alhamdulillah ndo mana ne alhamdulillah
2: malali sanau ya lamana ne
0: gila malali nya fantin
2: awad tukuna lai ndo adin mind wallahi kullum ne radio do bakin mind kandikin ba mind kandikin bar ko alaji wo ko ko wallahi
0: ayya woni min do kwandin ba gayin ba ra gaya gonyin ba
2: gayin ba wallahi gayin ba
0: jire
2: sai kuma
0: na shayin bom
2: Sanawiyalan
0: to fanduwa am goro ne gare su wanda ba
2: to wanda ba wallahi
0: jire na ad network ke hallo wanda
2: ne wahala ke da
0: jire
2: ad network ko ni
0: dai kuma go ku paraskaram taman kariya kasu yoro ga amma taman ayi andiro gulsami
2: a taman kudu da wata kai taman a wurin ne din kuma
0: tafi ma yumi a soro ko a bari ko a bika irin
2: a rubo ka da ne yu kuna
0: yo ai taman za a yi so taman dungula a yi so
2: dungula kuma ta gungura ilaman naira duniya rubu kukkut da mare ta bai da yin rungo da kuma kadalle mare kudu kamta ya mara duna ya ke yi naira yin arashin tiyun ya ke la'an yin
0: tulur
2: a da ingaji da naira yin arashin tiyun kadalle mare
0: sama kos da ade ngala zoro
2: ade
0: ngala mala ngala shol ba mala ali zoro nyo akriana doan andia mazana manso ndi mbaono daji kudu alais andia so ndana bari pandi na alais dia assalamu alaikum wa
3: alaikum salam dawat
0: kliwa slein dawat kliwa alhamdulillah ndo mananyen
3: bagudu su sai mari bo folle ne ba karfar are kurinci
0: ngala bagudu su na shayin bo bagudu su
3: ah wa din ki mutu kuma mai mana

gila zoro har mi kirin tun da so wanda nan da kan gaze dai gozi darasan kirin gila mi ta fisku sukunu da uwa fellan zai feme mu wa waktu da sa ara creator kalkal doctor don dira first cream da tamtam first cream do